0: Rádio Moçambique, Inhambane.
1: Gichil Mwengi Setua Kuranzeka, Tikwen Gam, Moçambique, Nani 4 horas e 55 minutos. Hoia Hoia Kamitiro, Ilir Mlachi, Tsuaka Mishenya Mwokla, Wazilhano, 31 ka julho, Lembi 2026. Nyamuka Mwengi Seti, Isi Kugugumesa, Kahweti, Yaukano, Nimbiri, Karambi, Ki Kongo Makumagumu, Lolo, 2026. Kanli, Chikachavu Mela, Kuve, ukhlanganisa wokhe makungu nganawo kuva akumbela kale hweti kutasala khanu watu wanata kutala khwatsi amatirela ka hwaxilegi mwingiseti kutavela wanzeni ka swikataneta migonzela mahungu ya ma 5 horas e 3 ni tsinza ka mitirho na international ma 5 horas e 30 minutos taminyika longoloko gichili murimi 5 e 40 mahungu liri mla xindawu 5 horas e 50 minutos matimu ya siku 6 horas jornal da manhã 8 e 10, mahungu e chitua. Loko mbela mahungu e chitua, eta chaya uchenji, goto salangana na hoyo zela kungena ka viki, kungena ka kumbela ka viki, kasi ka magazine wa hina mwengisete. La umatirela ya hina ka mishulia nye mwukla, amiturile mwengisete lo mangeni kamina ngunyua gezu mwengizu wako, Avulino Antonio. Kasi Rufina Mundau, eka usasilga mchini. Milosa uchange galiloka na vitana kuhivuka itira

Ewuli lumwengiseta matimu enye mukhe mateka kwa lhanyongena tikweni ga John. Akale loku ati ku ga John giwafumiwa evalungu lavanga ni moya wa hava wa kuteka chipi abantu vahlongi ya tima. A moya lowu wa vitaniwa ku apartheid. Abana va John vazamile toki tingela chima kusanguleni akutsinya moya lowu wa apartheid. Amunwe anga vha ti kombekisa ka tiro lowu hi Albertina Sisulu. Wasati wa kusangula atikweni ga John akuve agonza atiro wa enfermeiro kunga kudaha vanhu. Loko ambetile zvigonzo zvakwe ave atinyiketela hitamu ka tiro wakwe ka kuseketela lavanga kari vakhinya veziwa hitamu. Hi Chiputukezi i ativismo social. Makunu kota leswi nga kari agonzisa hambi ni kudaha avalungu va apartheid va wona na hi moya wa hava lowu hi ku vuwa gonzisa avana va tiga John akuvula matihlo. Hi ku mahaloko hi siku ku fana ni leki hi 1969 va gemile ku Albertina Sisulu a wa nyimi tiro wakwe a nga hama hi chumu bya ku fambelana ni ku seketela lava va nga vilela. Himani Albertina Sisulu loyi hululaku hi yena amapasi yakwe male hi yena nonchikhelelo Albertina Sisulu i tswalelo hi siku 21 ka outubro 1918 a Torno leswi a Cabo Oriental na aluzile ku utomi hi siku 2 ka junho lembe ga 2011 a Johannesburgo. Hi wulili a gonzile mabuku ya ku eta laha anga susa a kursu ya enfermeira i kursu ya udahe a tinyiketele hi tamu ka tiro wakwe. Amatimu ya tuga John mali yena yena loyi anga ve a wumba a Federação das Mulheres Sul-Africanas leswi hi 1954. Amatimu ya tuga John mali yena yena anga ve a wumba a khanganu wa vasati va tikweni ga John hi lembe ga 1954. Avasati lava hi lava nga tipasa ni vavanuna aku ve va lwa yipi ya ku tlhatlha tikwi gwadri aka apartheid. Hi 1958 i rangele a chololoko wa vasati. A chololoko leyi a vasati va kombela a khululeko wa munhu wa tima atikweni ga John. Yena ku ve chiru cha bandla mavhengu tiko ANC atikweni ga John. A vuya makunu kama lembe yo gumesa ya khwanya kakwe a bangula zvinwe na Jacob Zuma va wumba bandla Nkhonto Wesizwe.

0: kunene gichile na kulori gichiming set wa kurhandze ka mahungu ya mixenya munhla mawula leswaku mukombiso mfumo tsinza lomi nyambani loyi a sima ku tirho a ka mabayila ya n'walungu ka provhinsi ya nyambani mitirho ya taudao lomi nyambani ya karateka hikwalaho ka ku ve a vadokodela ni titlhari ta ku hambanahambana leti ya ku engeteleni ka swigondzo ti nga ha vuyi a provhinsi kasi ku ve ti ta tirhela mfumo hi lawa ni man'wana hi ta ku na ku ka mixeni nyamuntlha mahungu lama tsalela ku ma tlha magondzo ya mina toma xiva loyi a ka michini ku na Bernard Salomo hi mixivela ka wona a wu yingisetilekinene mukombiso mfumo tsinza lomi nyambani i kumesa liendzo la tirho leri a limahaku ka madistrict ya n'walungu ka provhinsi ya nyambani a ka suka nyamuntlha na ku lori Arimindo Masingi
1: a sekretari di xitalo wa lomi provhinsi ya nyambani ivi a thembisa wazina yaloyi leswaku a mfumo wu ta ve wu ri hela a mali leyi yi dhiviwaku a wu rhangeli ka miganga na ku i mali ya tin'hweti ta Outubro, November ni December wa lembe gi hundzileko a thembisa leyi a risena Masingi ivi a yi nyika ka wurhangeli ka miganga ga lomi district ya Inyasoro lomi xikarhi ka liendzo la masiku mambirhi a limahaku chimaka wazina yaloyi hi tlhelo yin'wana a risena Masingi ivi a tivisa leswaku a tin'hweti ta Mayo ni Junyo a mali hi leyi se makunu yi lunghiseriwaku
2: o ministério de finanças está a trabalhar
3: a xikanikiso xa ku pagara mali leyi xi lo mutirhweni para ku fela ku a magava lawa ma pagariwa wa tiva kambe leswaku a lembe leyi ka 2026 ku na ni magava kambe manje ku na ni mahungu laya ku a hweteli ya Mayo ni Junyo xa a mali ya kona yi lunghisela
2: a melhor forma de resolver esta preocupação dos nossos líderes
1: hanki ka ku gunyotisa hi leti fambelanaku ni timali ta wurhangeli ka miganga a risena Masingi ivi a kombela a wu xinji ka wurhangeli ka miganga leswaku gi hlengela lomi xikarhi ka ku lwisana ni wubigi nyingi leyi onekaku lomi migangeni
3: lomu ka Nyasolo ku na ni vanhu va tibohaku i ku na ni van'wanyana va dayaku van'wanyana mahiwa hi yini leswi a ku fana na ni ku ve va banana lomu xikarhi ka mingango a ku ve ku tekana ka vanhu vaswa ni vanhu vakulu va onhetela amakulela ya manene ya vana va hina
2: lavaxisati
1: a risena ya Masingi na kala a wulawula ka magambo ya wazina yaloyi lomi xikarhi ka liendzo a yimahaku ka district ya Inyasoro handle ka nhlangano nga ve a wu rhangela wa handle ka nguva wa mfumo wa district a risena ya Masingi ivi a ya a wona ntirho wa ta vurimi wa mugangeni wa le ka xidaxeki
0: iya hi kandziya nhlayo ya vanana lava kumekaku ni ku nyameka kutani ku pfumala magela manene a ka payila ga le ka hun'wini lomu ka provhinsi ya nyambani na kulori Alberto Kumbi
4: timhaka ta vanana va ku nyameka ta engetelana a ka district ya le ka hun'wini lomu ka provhinsi ya nyambani a ka lembe ga nyan'waka ku ve ni kusuhani ka mazana manharhu wa swigelo ku hundza zana ga zvona zvi nga veka nkama wa ku fana wa lembe gan'we cimo laha ku vulavuliwa hi vanana va ku kala va nga si tlhanganyisa a ntlhanu wa malembe laha hi tivileku leswaku ntlhanu wa vona va ve va jiyela a xipitali xa kwale ka hun'wini hi kota ya ku va chikele na se a wu vabyi gi tshingile vontlheleli a vanana lava va nga khomiwa a swigelo swa timhaka leti ta ku nga hlayiseki khwatsi ka ta magela va ve va dahiwa va tlhela va ve ni vutomi lebyinene Luis Musa murhangeli wa mitirho ya taudahe le ka hun'wini a nga hi tlhamusela mhaka a le a ka swigelo bya matshamela lawa ka vanana ku onekela a ku nga cheli khwatsi kota ka vatswali hi ku hlayisa a swakuga leswi va faneleko a ku gisa a vanana vabyi ni ku va gisa hi leswi swi faneleko khwatsi Luis Musa a le vona kasi ku tshinya xikarhato lexi va ni ntirho wa ku hlohlotela a vatswali a ku ve va tiva ni ku chela kota hi ta magela ya vanana loko va tlhanganyisa a ntlhanu wa tin'hweti ni yin'we laha va faneleke a ku nyikwa a zvoga bya ku engetela a mafi ya vile ni ga mamani laha va faneleke a ku hanya hi wona a ka ntlhanu wa tin'hweti ni yin'we ta ku sangula a ku tswaliweni kabyi
0: Bongele, achikatini lechi a mitireta udao hikarateka kukwala kakuviti klareta kuhambana mbana leti ya kutengetela ashugonzo na tufumituwa mfumu tinga hui kutaterela a provincia ya Inyambani kusani kazana chano makumi ni gingu ni chano atiklari ni muni leti siti fambile kuya ingetela ashugonzo kusani kakumike malembe mahonzako kambe ata hui kutaterela amufumu kutani kutirela lomu tirumile uko na kuvieti ya gonza amarangelo wata udahu lumi nyambani Stephen Kosa hile wala kulezwa kuchikarati cha hombe kwa laka kuamfumu hichi mcha provinsi nyambani usima mohake lati mali ka tikarle titile kutiangi tila shugonzo na kambe tinga hau yangi kuvieti tatirela a provinsi hecha ligumwani ikarateke kwa laka kuamfumu tsinza utiwa lezwa kwa tikarle tilumu provinsi nyambani tihakilua ati mali tamholo na kambe alisini likomba lezwa ku abantu labo bo hakilwa muholo tsena he province ya Nyambane na vanga tireli a provincia leyi mtsalo mabuku wa lomu Nyambane hilo ahasha ku buku gaku nzeni ka hwetile ya mawani na kulore ora si romao
5: amtsalo wa mabuku Serge Pen yena lungisela ku kupalosha buku gaku go sangula lege anga kibabatisa kunzimene kandlela apuku lege hego na kingane kuhonza ka masana mambiri kanu ni manaro mapajna laha awalawula ku hi matimu ya kuhanya kakwe akumekele na kare ya trela kamiganga ya dzongene ya makara ni mwalongu kati kuga Msambiki Sergio Pena rinzela pwa kuhi puku lege se ya vahashwa wakumeka na makare vataha awu tivigo karo shingeta hili rufanda kubashu maha nzimeni ya kuhanya kavona.
6: Nzirinzela lesha ku amajaha. Yanyangwaka amajaha. Yangweche mwa kufana na mina. Majukota akutsala na wona yeku sa agonzi selu wa hombe. Hili jenga jihanya hina matangwene yali jiji ulaka kala wabatongwani. Zilawa ku kutaza lawa mwanyani lesha kuna wona uwa shukota kutsala. Lava kukutaza na wanyana lejaku biha zinga jemaha efukeni vanga njene kajonao na wanao kale jinunga jemaha jajunene wasungula hekwa lahu lejaku wakula mina hiunene kale jinunga jemaha
5: Sergio Pene mtsala noma buku walo Inyambana kara lungisela buku gakwe lege atonga wakipalosha isu gaka turisika agosto ataku
0: Itawe vala mahungu ya hina ya suge nyamote na ulelewa ugasima mwolungi seli gavanana vachikola lava vatubewa kumeweka kama palisane chinyimu chati uga Msambiki lumi Nyambani lezo nguvu nguvu vika ukabiliga bole ina kulori Avelino Antoni.
1: Amikliawa ya bola lii itulungisila kukombe kisa provinsi ya Nyambani kamikliakanu ya kutisa mirivana na wajikola itanga maheka kusukela 29 ka agosto kala 6 ka setembri chimuchati kulumka provinsi ya Nyambani ive ipaliwa wazina lui kamikliakanu ya kutilungisela akliawa wa bola hera mgachi nuna upali lujigolu jimbirika chingwe kliawa akademika wa machichi akliawa mgachi sati wana upali lujigolu jimbirika chingwe ikliawa asociação desportiva de Vilankulu lejira mgachi saati akawalu wa DV ubela campeonato provincial wa federado kambi wana nena ya bola lumu ka provinsi ya Nyambani augumese ni kakakano mchukumisi waka wa wajikola ya na Carlos Papasiku ana kwa nga dzukangi kuwa palilu ikawalu wa DV achali simile rako akawa wapu ukari ugonzisi wakubela kasi uchikela kama jogu zishkolaris na utiili
7: inahitaka hiku higanyili porque lukushu wana hibela ni ikipa ya hombe na hibela nishivanana lishunga kusigira kukomete lawa nwa hombe na higanya unzer lishunga shulawe kuwa wana kuvani kapasidadi munu ajwa hikombele ku asikwa tukumana vatanga ya bona vatabela zwa kutsakisa
1: pela rimini tivani wa kanza ulu ya tagonzu he karavile gi lungisela ku amiklawa akombekisela kutsaka heleje amiklawa ya province ya Nyambani inga ve kombekisa hambelo ku ipalilwe
8: sentimos que já estamos mais ou menos com as coisas alinhadas é verdade que é preciso pouquinho mais de trabalho mas os jogos de controle para nós são uma grande valia porque é aqui onde conseguimos ver em que situação nos encontramos e o que é que precisamos melhorar.
1: Na kona, a Nzauliata Gonzo e veio Nikela Atibola Kamikawa yoki leyi itilungisela kukuya kama jogos escolares. Atibola leyi itilomu nzimeni ya
5: kuchukwatisa mtiru ya kutulongisela kami klawa kasi chikela kama jogu zishkolarish na itili.
8: Hina hilumu chikarika ku ula ula ni wangana wahina lumu provincia hambi hangi ka provincia kasi kuwi vahivunetela kuwi vahinyika a material ya kuhikota kuwi hi preparara wana na wahina kasi kuwi ama resultati mafama kwazi hinyike lili material kama mudadadi ya football, basket, handball ni volleyball. Kanile zo ahingi manga, hisimama hiku nukulave tela.
5: Magezu ya Belarminu Tivani wakanza ulu ya Tagonzu na ula ula hefambu wako tilungisala kamikawa ya provinsi ya Nyambani kuyaka mapalisana ya majogos escolares matanga mahekalumka provinsia Nyambani kusukela 29 ka agosto kala 6 ka setembro basi la kahongolegi chikela magumu kala hanga malongisela kuve kuchikitsela ka siganya montle mangula matsalile ku matlhamogonzo ya mina Thomas Valoya ka mchini kuve na Bernard Salomon mangu mangwani marindzele loko zwita ku 20 mora jini 30 minuti la zwele rimla chitsa hetrisan wa zwitichi lezvinharo zwa tipanzidzonga cha Toga hinaga Mosambiki gichile.
9: Muzile mahungu ya Inyambane.

0: acho que com 8 horas e 32 minutos, muito certo. Chicate, já estive sem ganas lá, Baba Bato Lourenço Matsini, na Tsamakuka Masingi, ka localidade ya Likachihundzi. Yena tsalaku a ti tiviso leti na lavetela mano wako a vito hi Laura Gwambi ali a tshamaka hun'wini ka loyi a ku tivaku laha nga kona mamani Laura Gwambi va kombela leswaku a fonela liqhinga leyi ya 84 25 45 016. Ya phinda Lourenço kutani Bato Lourenço Matsini a tshamaku ka Chihundzi leswaka Masingi i lavetela mamani wakwe Laura Gwambe a tshamaku ka hun'wini ka loyi a ku tivaku laha nga kona mamani wa Bat Lourenço Matsinyi hi kombela leswaku a fonela a liqhinga leyi ya 84 25 45 016. 8 horas 33 minutos já te conheço, Moçambique.
1: Hilosili, lechi chikati chivekiselweku kugonzela aprenda mais makungu kuhia Banco de Moçambique. Nyamuhla hi tawulawula hi Metix. Utsika uzwa na vawulawula hi Metix. A Metix i ntirho u vhumelataku ku rhumela mali eka banku yin'we ka yin'wani hi xihatla wa masiku kama u lavaku hambi kumbeleni ka vhiki patsi ni masiku ya feriado. Hi wahi matirhisela? A swikarati wa swi kota ku nghena ka internet banking ku swi lava man'wani maaplikativu lomu ka foni ya wena ni USSD. Wa swi tiva ku hi siku u nga rhumela kala mali muni? Hi ku tirhisa a Metix a munhu wa swi kota ku rhumela kala 200,000 meticas hi siku, tikomponi ta swi kota ku rhumela kala 500,000 meticas hi siku, leswo hi ku tirhisa a konta ya komponi. Akavanhu mahala ku rhumela tichapawu ka tikomponi ku ni ntsengo a banku yi gemaku na yi kombisaku a mali yi nga si rhumelwa. Wun'wani nhlamuselo wa swi kota ku wu kuma aka banku u tirhisaku yona. Ntirho wo kahlula ni ku tshembeka. Metix, mali hi xihatla. Masef Said, u gwimbile a njikitelo wa wena laha mubedwini.
2: Epa, a ndzi se u gwimba mani. A ndzi kuva ku na tisuna masikwana lawa ku titilaka.
1: Ti onile Sayidi, a tisuna a ti tivisi ku ti kona ni ku a ti na nguva ta luma hambi lomu xiramini.
2: Lisini leyo? Ndza yi gwimba swa leswi.
1: Maha swaleswo Sayidi, etlela lomu xikarhi ka mucikitelo wa wena masiku wotlhe lembe gotlhe.
2: Hi jona Maseve, a dzedzedzi a gina nguva.
1: Vhikela ka dzedzedze ku etlela ndzeni ka muchikitelo u gwimbiliweku laha mubedwini kutani ka sangu ka wena wotlhe masiku.
0: Oito horas 35 minutos já tukwenga Moçambique. Mixine ni wazihlanu mwingiset tiri wunene ka wena u nga tirhweni alakanya kumbela ka vhiki ntsena ndzhaku ka ma 15 horas hi 30 minutos ka wena u nga pfukeni na wendza pfumba leginene fambisa khwatsi mova a ku tsutsumiseta mova hi ku hatla u chikela yei ku hatla u chikela ku hatla u suka na kona ku chikela khwatsi na u nga kumanangi ni tinghozi tinyingi leti ti hi ri ta kumbe hefemulo ya vanhu lomu ka switarato bya hina ti sukela kwalaha ka ku chela hi ta mamovha ma ku tionela mungiset hina hisenu hi ta ku pangalata kala lomu u yaku kona a khwatsi leswi chaya ucenji likhiri ndzilaka ku nghana gi ku tsakisa maringano ya ku pfumba ka wena ku famba khwatsi u nga tivi na ucelo u nga tivi na u vileleka lomu u yaku kona u tizana wohi khwatsi kwalaho u nga kona na ku pangalato hi radio Moçambique xitixi xa nyambala biju muchayi wa lomukaya mpexe na boka.

0: Salimande dani shikwembu sha me
1: kama iwe waino kongena nazo
0: nasilava kufana na vanwana
1: Salimande nanazo
2: Aikatika sinja kuhibinika mihungu, njimahungu, mana lapako kuzi desorash apunya mahungu ya tunya hitonga kuwa litigo la muhunu gasiku jikati yonjo ina hibu la mahungu ma ganiago wakayo ma poisa ya litigo la msabiki omu ye pandangulu ye nge bani maguli yala kumahungu yiko enkazali nga sakarazo nga watu wa chwezago nga kukombe nguzu nguzu sanana kuna bere mahungu ayo ma wakayo mutangeli nga mukombe jisi nga mufumu tinza omu ye pandangulu ye nge bani kuye anga tebe sako kuye mufumu analiva Disappointed the Kirago, Nyabo to Liva, Gawatangi Ganga, Nyau Himalasing Himania, October, November, Ni December, Nyamaga, Unga, Vindram. Umuhipa Nuguling Banitangu Yalizana, Nyava, Hibidisians Mova, Kawasavanga Niko, the Kuwa, Libande, Namoyo, Mihima, Nyamakoyo, Kobenigasena, Manibe, Navakimbidisa. Naba humbure de mawadwa kayu aya nyimabe mahungu manala pakuku ikatigeza da sorash apunya mahungu yatunya ikitonga zimibige za de satsapge sadikiso kasisulago gam ingisuli hunayo kuwa gikatigeye

0: Mwengisi wa radio Msambiki Lucide uyani ga longoroko mwama mwama aba upwago mwa onelo nya madota sungetanu kuma banyelo nya mwama matsiko hwane hinguta hina kubura sungetanu kusilinya kutsalangani silina kuni mwama muhuno hakuweta hungata wona sungetanu ku uhengeli mwendo kulisima la mwama avo nyagulaywe nyasanana hingupwa muhunu kama tsiku kudiyela nyavavanyi mayelano kusanana sitaku sina kudandra ulu nyavangi kukanda kukhavo sanana kasilaywi sanana simwalu kithavo sanana sokera kasi ina sakuduka kundranga nyakusimwalu vavileki thapu avo ipota kutahengehedza ni madota yathu uketo yina ni jihosago ni kugambe kuwebi uhingili kujiputu kezi pwani kwale upapel wa mwama avo nyagulai nyasanana hifela kubula hina ni apa babi Tumiseni agu uye Antonio Kumbani lidota datu eli babi Paulino Julio agu uye babi Kambula anuye lidota nyungutamba kini unguliti muhuno hina limbili dota kubabe Rafael wa Boteni akutidwa kanga Rafael Nyanala kwana Nyanala vana Nyanala vadugela kukamu ava district ya Zangamu nyadugeni vana Nyanala vakutidwa kanga avo vanga bana va endra vavohanya duga vamana uranga unga bana kuromo vana mani avo vahwedwa kachipandikile makubana vapohidi yoyo vadilomba kukhavo vana mani ulanga nyakulale ahulu dzinyumba dzakona dzingabana dziromo dare dziduwana avo vaganele kukhavo oli kubvisa kukharati ethu hina lala vavanzi hifela uuka hifela kuhongola yako kamavanzi kumana koko avo vadilala nyamulale utakuvovo lina lele nyapwani vana Nyanala kulu avo vanyamulale vado kwana kakona nyamatimu ya Nyanala lidota lele hikunalo muhuno avunya longolo kwathu nya mwama mwama babi Nyanala ngina pheku kanga mupya uyani ga longolo kwathu nya mwama mwama ina kulisine ngudzumela kukuwe vana Nyanala kavu vanyamulale kuulale nyamulale
1: kulisine ukanide kubabe side kananga thanimika kukupenye na bonga kukunyini ngalito para kuregera aba Radio Msambiki lolo kanduli pazama lisini lisahula tukamula kushunga meta umomo nyaku itu Nyanala walala pabanzi nyumbani kuna litonga
0: babi Kumbani uyani muhuno ngalo ngulu kwatunya mwama mwama unga kudzipa mwama mwama
2: ngu bonga Bin Saidi Nglosa babi Nyanala ni babi Kambula hapa ni waingisi wakuromu wahipa kuyoyo ya ngudzipa nga mwama mwama
0: babi Kambula uyane uwanu wanu maramboni muhuno niko vangaromo vamavama maramboni
3: maramboni madota momo so kuhambana ya madota maji kukukedza kumadota kumawona furukwe momo madota kambi
0: udiganedu kukwe ni dota kukukimbira basa
3: kukukwona kwa sahili ni dota nile nyamirayo so kukule misa kwa zafapu nitu kajibagishwa
0: kata ya
3: maja maramboni parkazo ungarude
0: lisina ungarude madota muhuno hakubota utaganela sungatanu ku kugulaya nyasanana guhengera nyamwama avo nyagulaya nyasanana kukupela nginakubota kuti wanu mungu suona karini sanana samogono kumaonelu yanu ina sanana muhuno singuoneka na sanana sikunani kithavo yili nyaguhinga kana kitu singulaywa sanana muhuno uyani nina peko babi Kumbani
2: nyikubonga libinu ku lidu ngini ngako de fato muhuno kama tsiku sanana simwalu milayo mashikani nando wasu sanana kukusa kudandu wangu wa matsiku ulaya sanana nguzunguzu untumu wa mamai ulaya sanana kwe buda sinya singi nyakuvanyi untumu wa nyamayani nyakane sasa kujana kuku mama kungakane kukambi melongolo kukitu mama kuwule au gago ayimbia a shot
0: naweta kuhudzisa ngamu
2: naweta kuhudzisa ngamu nta umamai agu uishe shitola nyandanga akalakunda ngani awona sisimwe ndanga kui akalakutepunya yingi ni sanane kui afaneke yaku kuhebuza sinya singi akukulaya sanane ubabu wakone kuwe ule utakutarini utatadziseya milayo ya sanana ngudungudu uninga dzili miti sanana sikwaza kudanda sikhala vathu vale nyalisima umu mafuni mashikula ya sanana ngudungudu papeli ya mamai
0: mashikumaone luyako singu waneka kubana siri sanana sikunani milayo mwendro hungu hoseka muhunu ulaya ya sanana
2: hungu hoseka ulaya ya sanana kukinani siperi ungoheka tebu yili hinga pheya kudusanya mayani ndangani aphebe nye mithu ntamvali mwalu muthu uli akhalaku awonele ngudusanani mamanye zimina kuka ango mithu mutuni papanye zimina kuka ango mithu mutuni sanana muda dishvesi sikhani kithumi kithumi khandi thumu ayonye le sanana wato thumi thunyane ngani kuthuma kuphulela sanana kuhanza sanana asine ngakuhoda masila kumilayo Nyago wano kukiana ki egi, nyigo na yu egi. Kasi mape mwana ya yo, gina nunga guba. Sago wano kumu ni mkongoli sozi. Maji wulu nguzi nguzi akalaku nasu sanani. Akutepu yoi aramani.
0: Aramamai.
2: Aramamai sanani. Eri nyuga ni gani. Gila sinu nguzi kumamai. Itu hai watu. Papai sembru adumane kama mitumuni umudoro pansiu. Mwaka chidani drafi. Mamayu kuhui anga hidlaya. Ahi nenga nguzu. Sili hivanya ukisu mhunu. Nta ui adini tepo. Nye wane kui. Tuhu nipare siki. Mabanyana ya ui anarola. Nta arini. Alimari.
0: Anza
2: kupia komportamenti yaku yoi. Nye wane kuna pia kurola. Kwe hapuza kukulo sasanani. Akubaha mutu. Losani mutu. Akwe hapuza kukanea. Woza mitumu. Kumani. Mamai akuhifudzako papai iwu tumashitansi
0: akubana tandriki de mamai
2: akumapamai asitanda simbi aku ngadzangu nyingo patikia ku ii parisi kitoni nizambiri wana keni uyu ani magili vinda nizambiri kane mashi nyingo sipara tamu abe papai aku uli muta deshvizi atumisa mguziki na ni disipline nyago produce hambu uwetu ndapuki ajava mamai wangu dadi zili miti mashi Sempu ladu unye mamai sempu womu nye kupa kisiro. Mwada sempu nye ku wapani abanda ngani abu. Wada nye matabishu zi 9 yores. Nganungu hongo haka anu mashu kuku 9 yores tapai hodi. Nta woma pindu saa ku 9 yores awe kutu deshi prezempu. Papai agudisidiri kui ungamba seta ku zi 9 kubaku haka anu. Kusi. Ati wada nye almusu. Papai ngusu kwa zogi ala sosu.
0: Maja mamai.
2: Ja mamai kasi kodi. Jaki papeli ya mwama yoi abunyamila nya sanana, nya kudari zili miti sanana. Masili nya singi, maonele yangu ya. Masili nya singi, mamayu kui adari uwehebuza uvanya sanana. Jawara hinga peku dusinga maninda ngani, kiwara singa peku kuhegesi.
0: Wara kunga peku duga nyama inrangani ahungola tumutunu. Sanana sitara soka kuru mwama kujida ahungo tumutunu. Nyamaye kugira ahongo tumutuno gupe kugoheka mahungu nyagurai nyasanana babinyanara anuwa ngu landra avunya kupimisa kwa kumwendro kuyabya ku maonero sunga tanu kusana na samuhunu wa kusuona ngu suona na rasana na sivurani milayo mwendro kungu hoseka
1: nibongide baba Said ukomu kuhoseka nyakukongoro abunya milayo urke nyanga izanga na gane kizo babe tumisenga sakugira yipandre nya Yeba angelo, nyago sanana sisi layo wale. Mashinye jikongo kamu nguju, hinga tajiru wago, sanana sisi jira kwa sikasipwe. Ini nina alivega hapa sipi manisu, hinga suona, hisitigo gambe. Ini ninga gane ya umunya foru nyukari, foru di concertação social, ukini. Mungunu kumangu nyasira yewe. Hesina redi zi konfensao nyatinyi nguju nyakwane. Sanana sinani, inyi ili diritu. Umpusha undorele kandu kuweta, kairanu panu kuweta. Kundi ndanzevi jana na jau. Etu hatapu nyiganekini. Hatapu omiguro musalani mumu. Hiveti hibi majinari pusha undorele. Muhuni hibon. Hingura unapua heba tunyawadi, hingura respetatu wa babi batu. Urikeki kumba Dimitri nitu uru. Umpusha undorele. Uwamu kuweta. Hina tafali yare ku... Sinzombo nya sako.
0: Maji papa ino mpudugu agera ku Kenya ya Nigeria kasana.
1: Maji. Exactly. Maji umpusha undorele nunca é demais. maji muhuni zegero puder itu zifamilia kumilayo. E por isso sana na sako hibuzare ndanganu watu kuriki. Hau tumisa maga na basi, idipoji ne kuvenya gambi nupudu kuvenya nguzi, wakuvenya, violensa psikolojika.
0: Mm.
1: Nta nguya konde naro gambi ii, gambi kunayo, gambi ungalelega. Ate ungorwa uhungwa kaka pasuwa. Ija ubabe saidi, maone raya inyaku, in prosimpu nyangorwa kukune nyisama kula ya jana jangu para jiwepa urangano kuku ijukajipu. Nyongo nyangorwa, nyawu ya uya inaka muta kaka mkwa dinaji jana na jirijinga nyongo zisa, nyaka sesh message. Mumuli vanyelu kamu nyaku, hehenge kamu kwa dikunga jana jangu jana jiri. Henguduani iswa kumangu nyamilayo. Majibanova etu hivetibu, nenu nenu mwetibu nenu.
0: Mm.
1: Majikandara kusongwa, ne kandara violensia. É digo endereitaro alguns comportamentos.
0: Ia mas esse ninguém vai ter que fazer né.
1: Há tabu irretivo, é. Amaranga barreto.
2: O rabemudo.
1: Há tabu irretivo, mas nesse quarto uno nem agarra direto. Mas era para correção de alguns comportamentos. Muhunu hingura no pane, hila tunyalade, hingura respeitar o vacuato, hinguti sinho, hinguti gitau gam. Mas nas cuyeba, mas o ringa por um mané gitau camu. Kulikana basi, nyau nepo duku benya, nepo duku benya. So duku, eh mwanangu kajiri karati, no se ke basi, eh mavale.
2: Mune kusiyari.
1: Waku kuseja litu gambe, atugula uzangari kutiba, kukeshari, jema violensa psikolojika. Uyakonde na rugambi kunayo. Kirizira, upapai umakuderi, kirizira, enu waleleji. Mamai, papai, mumaru kuderi, kasana na salu, kuparti nyamirayo. Sinau, silinye jitu. Kisi sigirisa uku fragilizari, ugu yetu hipuidwa ngalalele jindangani. Sana nasatu. Antao, sana nasatu sigira nya mujiru. Kotani nya sosu.
0: Babi Kambura, kuyabu ya kumaoneru wako keza sanana muhunu gali tiku watu vapia vambi wakona, wako vawona. Ina kamu, singu onega, singu zumelega ukavu, wako kuwa kundrangani, uguru mwako papai ni mamai. Vago kuga kundranga nyagu wamu watu wa Kongolo ni kubada hidu.
3: Babi Saidi, nyana tati sabadu wana esi yanga barera mame nyanala. Babi nyanala regiri wadi. Kukukeza milayo, ihamba ni hidi ukadandranga. Kadandranga, kada familia ini malaya yae. Kukukeza keni okuvambe vandriyangu etu hila hidu. Kukulaywa, abo maguro mogo watu wa Kongolo na wakubula. Yanana nukuli kitaza uhole hole. Jiri ya kezo yuswa popo teginani. Majugusu wako popo teginani. Jiri yuswa kupama.
0: Ragi tege.
3: Ijuari yuku kuzitu kukishabali. Kandrapu ya hakari ya wapu. Hiki mpuru uru kina ilei. Majite pujora kiangu tama maisha marungu mapele. Adi wawu yu yupuru. Angu zitu kuyi nyagulandwa. Ina tari pitiwe. Agora. Ugula yu adverdadi mamai. Angula ya sanana. Yipu ya gambi kubindra gula yu papai. Majite papai na verdadi angula ya nuye. Porque papai está decidindo que a partir de amanhã o meu nango ganha carreira com ninguém. Depois de algo zero que me pegou na dozira, a baguango, ninguém porque o comportamento vago na yo, canrio, nyagumbure, o na irresagua. O gunho é o papai o agu nira ibu kumani mani mani, gusa nyi boatinga e nideraiva. Agora já nana já me engi samiraio, já o dan rana já o pede. E negalio yo esinya minzuzu kufu ya minzuzu.
0: Mm.
3: Etu idembro kupana, wakufu ya nzuzu, kubali nga dahijisigari.
0: Mm.
3: Zibandidu, vaseri nya wakongoro. Nopodu kujimbele minzuzu. Uwe, ugunanyi nzuzu nya ukongoro, kubongwa igireja uzitu kudomigo. Udizipu ya wabunu kuyabete tini. Minzuzu nya ukongoro. Majegamu huno, hinguona sana na sato, kumbana milayo, sungongwa igireja, ni minzuzu nya bohumbi, rugide kanga nyamaya. Agora uyabe igereje ubota zituko ura kuroma kwa friend ya jana umuntu mwaba porque batsaba kufana je kuwebe ni nayo anga kugana ukugaya umwaro agora yanana ya kugoha papa yangu kodza kudzeka lipidzo akirira nokwe mwana ngadini ayi ninganyana barugwana majihungona parukumbadivala porque bari kina kanyi mimori yaka asa nyakugohaba
0: nyevetiru kumongo nyakavura
3: aguya papa ya tembero kumamai jasir sugwekide majihungona jamuhuno huyimbira nyamatigo kudzire idzudu kidego kukivenya yanana problema wagu paralipitsu parukujiveta akuta mamai wakona tema kwa friend veta eni mamai wakona kenyinga jivelega agora yomirayo popo yumwaru mirayo janana wapata kujedukari, mamaye wakona kujemera. Isu nisuona kumuhunwe ni janana kajiveto kambu kupapai. Wako paralipizu, zinonga zimbili zitaru, wakini mamaye wakona wandredulipizu, emiru kwa friend.
4: kuiveta ene ndao agora jana na jana mara kanyi respeto kara yumalo respeto
3: eto galioyo
4: hagu venyero pa munu kama kuhozi vamama yiku mwani kisiro ulitale mbelu wapu wani hoza kwa kwenye fene ngezidu kuru kuno mashanga tukuli papai sini lolo hoza kwa ududuka hongwa tibu watunu uya keye tukaliyo yiku hamba tongoni uya keye nyuku tete tabi aloku tongoni nyuku hamba uya poka ya po nuru mhai porque munu kukuhozi agora mamaya akeza mitumu ilanga guru manu songo bola tunu digiria
2: wana ugiria
4: maji yilunga rumaku papai kwa hira agora nataku lembea kui hey papai wa wapa nga zite mashu kwa wako gomu wani nga tizori mfini ngezi kuru kuru agora anuna pepa zuore ya kupapai sha bende numbani mamaya wala adui nyami nyami wafunu kwa lukunu uhoza parete maji akara tugula mamaya ulana ujena kwa kuwe usemi yako sana na sisi ngoswa porque zipari ni jijungu furu ya sari yana anandranga anugu mbabwa. Akuga kapo mwembero kwa pa mwanangu wakwe kushkwa tunu. O natako ndesa nilu furu mezamuru. Ah majepa mupai. Ogu buwanyi nyi zipari. Ah majepa madari pa. Asa mwana mitu mwere. Majasa papa yoku. Kwa gari uli sawo. Kwa gari majikumu honu mapimu ya yu kwe kandri ya uli.
0: Gumbire.
4: Gumbire. E jaye kota. Asa. Agora jana na yoda na nyima pimu karara
0: wo pota dzisa ba binyana da
1: tuta dzisa abanya anga bana kana ya babe kambura yo mujimbi jikaratu shajimanika ku uluma dzinkamuni kukotani aba banya kula isanana entre etubabili ya ku mwama nyinya mai anga ngakutala ku sanana si uwe babe nga babe ndangani silumbana nyi uwe kandu kubala mashikisi sigireka kutala kakona Sulumbana nyi usanana ati wora sivota kukuhungu, ati wora sivuwa kwa tepu ya tabo. Sulumbana nyi uwe, sikaratusa tabo, sulumbana nyi uwe. Mashi mamaye na sikujirwa kumana, kumamaye. Mamaye aku kuhambanisa ubabe, nisanana sako. Sigoha uye na rinasu. Kakozugu sikauka, aku gani ya karatu kuhi. Angana uwe ya babu wano. Jasa nana sako kakisu jigerenga aba kupapai. Ntao muti nya wali kumamaye. Maji akujira soso uyi na uzama kwi usidandrisa. Tepusongo satuma sana nasili. Jasa kulumba, sakulumba uyi mamai. Porque satabu sinyezi beneficio sinyina jira usanana. So ya ninga mamai wakona. Karegeri gambi kwi, ay, urumuta muta ningejia enu vana vangu. Gani ngana ni ibabu wano porque tumidi porque hidiveleka enu na hirivadili. Akutega dehula. Maji zikuwa sekwensia. Sempa nana kwi, uona kuku jita jana nata, jita muninga jiru. Akudegwa naji. Maji banari, The problem is that you can't get your job. You can't get your job. You can't get your job. You can't get your job. You can't get your job. You can't get your job. You can't get your job. You can't get your job. You can't get your job. You can't get your job. You can't get your job. You can't get your job. You can't get your job. You can't get your Completamente himane kwa himwalo kuderi nyagula yisanana ambaro ku hilumbana yisanana hingu buwa naso sanana maji hakudzegedwa kumirayo idzegedwa kuva mamai eto kanyambana sanana hekabasi vamonyo kabasi ndengelengeni
0: izo sokase hambane kambe ni mahungu ya nyakupani wakupota ningatsa pa umwangadzi wawo afarekwa ngwa renga shinili
1: kuningi pakarenye sanana
0: kisingana dwa
1: kusoka
0: sikoze kusanana siwona but kwa aduse kutsapa
2: papai
0: porque ora yanana chongola ku mama yango akwa renga shinili isakupemiza ku mama yanga renga ndari kuko yanga renga kuli sinu sini
2: papai kuyi anganga mama yama zvitsapa ngadusa ku so kisakuvipa ku Udagadita pao.
1: Udizoninga jana
2: hapa. Muningana za baba karinya sanana.
0: Sungu vivo ni suko.
2: Sungu vivo.
0: Saku buwata kumamaya nuyoba na agane ni sanana. Adza kukuye. Hey, silusese saku kira kupapa.
2: Papai wa.
0: Asi unreli uye kukuye.
1: Ambaru kukuye. Wana vangu. Musaisa wadi silusese nyinga renga yesu. Puriki. Zapao. Papai wa. No chaniseka para kudimana. Sina perse perikisu. Antao. Watuwa abomu kukananu. Maizina rezo tuma kufurani. Umaru kuhambana.
0: Ahuru. Etu hako keza mailanu kuhengeli wa papai avunya kukwetugula ya sanana. Hizume adi hatzabu kuketu kungu hosega muhunu kama tigo umala yeru nya sanana. Hingu zume adi hatzabu kuketu sanana muhunu hisu wanago simwaro ugula ya gulinya wadi. Kuhai etu kangavama nyogane kuvama kanyiganile ku mwama ni nyamai nyogane kuvama. Kuhai etuvama hihosago abo nyagu game kuketo sana na tatu sana gimbi kapi nyagu alikolo uhingu zito kuketo papa yu kui agema kuzili meet kandizo kui agema kukui yinya kaguri yinya kari kaguri yomu haifali ya ava papa yu nyamuama abu nyagulai nyasanana
1: papa yu nyagulai sanana au zama kukui abu taguwega na yu nga papa yu nanganu
0: wali waruku angu zama
1: eh por exemplo abu taguwega na yu papa yu kunga munindranga bari abu nyasanana sayo Wobo ori na yu uli nyagu ubota kuweka disiplina. Entao uwe unabela enshoke nyimama inyandranga. Ja unguzitu kuku itu umutori nyandranga kumamai. Mama apea java lukono kuiepa. Nimbite posisangu kasinanga jimbi ya gwane. Abwele ya gwane kuku kuiepa. Urasa kari kumamai kuku nyungubota kuweka disiplina kajana ya tu. Ui jajibanga kuku ichai ui kubali nyagu butu uweka na yu. Asiditu kuku ye. Yabo tangu uishwa ba ulangani ya wali. Apia uudwani isa uu. Walu kusilu silunga regera sili. Uembe janani. Entao eni wawona kukandasadi. Nina hongoga ya watu utala uvega mila yago. Puriki mila yoyo kayipari yoyo. Watu resaji ngungunyani. Entao ja mwama bala abo tangu paku. Epa ja apa. Nina taku manza apa. Apo haumunya kwa adehula basi kui epa. Tao sinajiregi sisi jiregago. Nideguwa mashi. Nyimane kanyili pangu puriki. Lisima kulipamu. Mana sipo kushtai rabi.
0: Babi kumbani. Vangu gane la vambe. Vambe. Hakubana hipide malite. Babi nyana la ukuye. Vangu gane la vambe. Kwani unga venyungu zuga. Gasana na singa kutava. Ina kandu kutava kutava. Kujira ku vama. Kwa jimbikati. Vadiga kula nrisa. Nyondro yavo. Ili nyagulai sanana, naba kutaba kutaba kusanana.
2: Babi Saidi, babu, womu, somu sisi vili. Womu, podi mwangazi wabu, na mwa kwa raje nyingimila yu sanana, kufana ni uwe kunga mwama. Maji, asi kutulu pete.
0: Asi bombe ukuwe
2: ulai. Uwe, muna kwa ni podi asi garazi uwe. Adi uwe, maji wabu ulai usanana, asi kuhakirize. Sisi na jimbi. Isha, wabu umama, uzama kubaiga milayo. Mwanga duwago ahakelezea sana nasi zipwa. Wabu neno kumugara za karini. Wabu tea mati.
0: Basa
2: nyali pato. Purisu vambe wanapani ava. Nyeo tea mati basa nyali pato. Agurini. Agu hamba manza.
0: Asidi.
2: Abega nyeo kui muna suona mwabuni magurini. Magudanda. Na uku agola uye. Ukui sana saye sinadu yu mnyatinja. Buriki ugulaja nana. Epa na umindu wacho. Itila hidu. Hivitidu. Singa likiti hivitidu. Maji himandini milayo. Yaku benefisa na mani milayo.
0: Maji babi kumbani singu yeda. Upapai ahamba manza. Ahanza manza.
2: Kasi yela anu. Kasi yeli. Soki. So za. Aku za papanya ndanga ahamba manza. Asi keza kugu. Yimbi tepu. Anawasa kisi madwa ngeta sawo mahala. Kugu aku za magulaya. Fumugazi nga nepa na azibeze kufakari. Wabu nero kungari, kuna nga skoti. Utawana kuaba, nyo vege nani. Saudi yangu mahali emosionali yoyo. Na maa zita saku wana sisikiri zetu wago. Kasibe ulanga. Ubahatepu nuri, uhamba manza, usidiga, usikidise. Soki, ne ambaru kulolu. Zikuwa sakuwa kami zipu. Zinakuwa ya kami uhunga umani.
0: Papai.
2: Papai brigi. Imagine kia nani kama kinzi yanu. Gigi mbea giba. Kakitumi. Awumana awuya nani mwu. Kuhuga mbaba wana narini.
0: I'm going to go to the river.
2: Kano wakala zea basi ugaraza. Apara umindu wasana sato. Sikala watu vale. Nyavani ya wakoza kontribuiri kubanya kwa digali tiku. Purike nyungira karati. Nyungira kena. Puri njise sheraru ula kena. Fumugada asisi guli. Anadi guli vani. Hama netawa bilu kwe. Ama gadangu. Mashamalea alu hundu. Parasiki
0: uvindisidi.
2: Epa ufaina luga kena. Na mashi. Epa meyora lagu usibindisi. Okay. Uwe lenga zangu gitu pata. Epa. Sidi pata misi. Oye mbitapu uinui.
0: Avindisa.
2: Avindisa. Sugu visa uku nga papagia na. Unga hakinu vale.
0: Lindre la jika.
2: Wa mwambu mwenga shakungwa zenu. amagazang mashamali dialonga ne parega na na kamadar
0: singu tara kambi kuli nyagu yana na yagu bana hiliye gitera uwonuko e kuga kapo paro ukozo weza bo yomo umugu bana na mala yero
2: kuri kisana na pe ke et sana na kai tumai singu pimi sasa nani singu mojo gara pesa nani singu lingeza ku mongo ante hai wana pom mungu bana na kamu bana igena igera yilu
0: kama mai
2: yibongaro kama mai Gita iwa what up mama yako bet.
0: Lagi parzela
2: un. De wa udi we. What up eh mashu udugo hegena.
0: Mm.
2: Mama tanga ne mama nya papa nya na yoku ye. Banya mane bani kusimya gu. Ya gana ne jogo na banayo. Iki ah na papa iwa.
0: Mm.
2: Eni yo is something stupid girl sauce. Eni kan yibega shugo yo.
0: Yeah.
2: Nya gana ne jogo na mama ai. Ade uji kawu kanu ta yata aji kawu asel. Awata nyembe eni kan yesu wona silanga. Kan yibe tumu. Mwete kama yoki unuga kometo si ugwele akwele no rom ko tuwa ta gana nawo wo wata nyita nyanywa enu gana na ukanga munsa wadi nat so se enu nyi so bomele ku gana na je gwa na roma mai ada ruji ka kata ka atat embega in ahul aje ka ukira ku kipara ah
0: ja wow. Ja ubera ba
2: hita passe da hota passe dan kanu zimu sempre ya gwa gilo Uhi kape kasa sun, bata ba in. Ya, yana cha ko mjo in, yo in, veta, veta,
0: eh. Eh, ya. Babi, kambura. Vomu vale, vaga niya kukabu, muhunu, kama tigo, sanana, saku tandrega kubana sirni mirayo, kuru, vavelegi wakona, masa itu kandu wapota gane kunyamaye, hoga ne kumama kuru, longoro kuatu, mama. Vavelegi wakona, papai adi yide kubana ari muthuli nyakulaye sanana muhunu kama tsiko kutala nguzu kusilavya kusitopetsope silavya kuziredi sosiali kulu vapapai nyavangi vaguduga avo nyakukali papai varenga dzitelefoni varenga dzitelevizori varenga silu nyasingi nyakusti Sita gira ginani, sita isu sitara kukhala ni sanana. Unguku ginani, kumalitu yoyo, matago, mwendo. Anungu suona silu soso kubu. Unungu kari matigo, mapapai, java uduga punya ukari papai, papai nya sanana muhunu, zi telefono.
4: Babi Saidi, mangu pwara, maji ugurenga gogo nyasi tope tope kusingi, umanega na umanera. Aba umanera gambi nyi mapimo. Porque kandu kumane ro rengeti ya silu vega ndangano kuwe mirayo kandu mirayo gulaya muto kandu kumurenga sira tu murenga tsinyeli sitara aduka kuwe patsa papai wangu wangu nyugola nyela iwa ri kusira to na yanana vakarinya ndranga kupoteka jipa papai wangu akuregera papai akubelelwa kwilinya kuzha apezwa kusanana
0: adikiri ka papai
4: ja gwekide apabuja gwekide kananga si recupera rigambe Janana kujiri nya kwembedu kubabu wayo. Mwanangu ujira ginya karali jizumera. Jajata boba li nya kutepu aregera kupapai wakona ani kujitravari. Jiganera. Apapukuna boro mugaradza kamgozi. Weteka papai akosigiru gulaya janana yibwa. Jiromba jiro. Porque oru zitifoni na verdade ampari zikompadura mbari. Sata jirega nguzu kurengedu wa telefoni nya boku kunyanga yehi. Kumangu nya shkola. Maji janana bagira yidwe yunkoza kurandirisa milayo ya papai wayi porque janana kuginya kugira yigwa akore janane wo kugiraya yisipwe usitumigirwa bo yaguduka papanzi umunyabatu bakongoro karali tu hebujirwa kakumapimo je janana ndraka giketseno ngwe uyongo de ngwe kasiga kandi yamari bonkwenu dan janana ya bandi tomisano Maju kucheza furu maju. Kuvatu kuvale mapimu yao. Shambaru vovu wako na kambi. Era kana nene. Agora. Limwelu lisima po. Limwelu lisima. Agora. Uone yera gula ya sanana. Papai. Adifane kibu wangu juu gula ya jana nenya mwama. Kanga nenya mwama. Kambi jungu ya. Jungu layo. Maju jana nenya mwai. Jidufane kibu wangu juu gula ya. Aparitiri nya sej. Pradej. Papai ya papuja jana nenya mwai muhunu. Jaka jirai. Jola yungu zuku mamae. Porque gali yoyo kena nenya mai jido na yungu batia. Akupwani kena na kidandri ile. Nenya mai. Jido hongo ka vovo. Jido hongo ka batia. kumuinga bayro milayo kudanruayo ngupo kwa mwari jana napa nikidandride kudandre nyama yana kwa dandride nongo kabatia kapanga bangu avoha epa zomziri tuwaru wanga babahira vavovo para jana na jiri nyama yabu jidandrideho jembro kwa manangu muhunu waguga epa karari jira karari jira karari maju oje ndia nao wagu jembe kumwanangu kakire epa isu ayeo papa epa
0: eu já sei.
4: Já sei. Agora, o Agumba Laia Sanana Singarsuluana, com Natal, a genérica Congolo, o Pago Engudo. E Santa Gregas, o papai, uma peso grande, porque mamãe não é Anguzibezera, a Baulaia Sanana. Kanga Bagane do Bame Thompson, o que? Janana, o Gilaia, a Puanu Mumbeke. Previsão Yanguta. Não, Laia Janana. Kwa masa, jina nukirago sa, mara yenye sanana yoyo. Majo nui sanasa yengu lai. Kande kararo, agora jana tepu jipuwa kararo yorini.
2: Yodo kama hapi. Yodo kama hapi.
4: Mindu jate pu jiparago, fato wajapoka vizimu pa entera kifikari.
2: Exactly.
4: Jasi huwa kufizimu, ujibuwa takujimani. Agora mindu si dandra mali sanana, kwa hako papai wakone. Kwa tu nao, sanana nisu nupudi sipa mila ya papanzi. Sinika mila ayo yandranga nukwa. So, Bwete kupia kapaka wawo.
0: Maju bwete higira karini. Hifela kutembisa kusana na satu. Kulisimi sine. Siipu ya mila ya nrangani. Sisongoli siyapu ya mila ya babanzi. Kiyo ponti ya kwana ehi bwete nyasulisa. Babi nyanara. Bwete higira karini. Kuru hingu zitu uketo. Vama mae bangu bela. Anisa na muhunu kasi ingisi. Muhuno nyavange bakona hina uya kiswa fanya telefone maji bwete higira ginani kuye bi strategy akona ibota ku higira eto khanga bama nya kuitembesa keto sana na satu sigube kulu wa kukeza mindru liti umuntu hina bana hira nalu ha kusuona sana na esigure mo kenzo muhuno kama tsiko
1: kunga maonera yangu ini ikinjoni de ko kene tenke higira para ko isu uyisa wonguni ulinyama banyenya ya ali ali magweta kuhu etu hikara nguzu zipari nisana na sato. Haba hikade hibuwa nguzu na suku sileza sile agu sade isu agumba sinde sade mashkuma bulu yari nyayadi. Iso sina hibe bugega mbibari nyakuka uki puriki ya kwa jira jiri unga jiba ubudina juku wadi nyamba jivenyera ujireza kukandu nyayadi iju kujira. Ja agu ya goho kumana kumashini wembedu kukini jinyo ii. Kajijiru ulijira kujinani tamu baare muna yena kota wugane yana na kijio ah papa ashki ni ni pazi misa kujionyo inyoyi kuna unga jiregambi jamu na ngu jinyoyi jenyu wembedu kini jinyoyi kandi yad e tu tenki manega ngu duima buru insana kumara ya muhu manega na herizi pare insana sato manega na heri ma buru sempre hagana na asukuku hibura maji nare hagu bura shungeta nini ma vanyelu yari yatu unguona idu zi zifono ambare televizori kumabanyo nye jungwe enu ulu. Somu silusi tako sita influensia abu nyamilayo nya sanana satu. Fakutu tako kwa sungu goha. Kureke silusi tako munya zifono sili. Liti unye liti gulu nani tumbunu kukunyaka ndange nani na iwa. Antawo simbi silusi tako banya zifono zili. Kansa kultura afrikana en particular Musambiki. Maji sanana kukuona wale na wagu hira silu soso yinani singo wala guse sisi adaptare si kisu sinabanya mabanyelu yari omu o kumajirelu yari omu kwe etu jaka nisa tumbunu kuatu etu wumbe jawa babele laga silu silu influensia na algum momentu na edukasa ndaki di kriyansi zi telefone tantu zi novela impartu nueno sa kultura kandi silu sa tumbunu kuatu etu como africano hina ntumbunu kuatu ziti unyiri tiku ati ketu honga etu africano farizerizari kukrisiri hidika kuntumbunu kuatu watu kukuona mitumbunu kui ufa kumahunya kuone mapa nyelu nyama mbe mayigu makusindu yatu ketu honga etu particularly Mozambique
2: yeah.
1: Mozambique etu hi mutu fragile para kwa banu naru tumbunu kuatu
0: hingu vire zara kuhaka
1: salangana kodwa kasili salangana kudika satu maju uringa wana au watungu au omu kuruke tutungunu kuatu ajwezi ungu ditari simbi mabanyelo banaro kundranga iba narinyamai hipi manisa kundinyamai ndangani etu hivanyaku amba zifoya ambara usihadzi parti zinti ma unga jikongelu nyamai majudunga muona uinyi tungo adogorea kujira esi
0: Banyama
1: iba omu ahunga nuji kongera ahunga tungu. Majetu keti
0: uyitungu adogorere ku ambara nzudzu
1: muri ku nyorora nyorora watu. Kwananga muona. Maji etu keti sha idogorere ku silisiro ku batungu nyaku adresa jimbia umpoku seminu. Maji au
0: kamari ku agimbia kamunyamba na sombo.
1: Nyamba na sombo. Maji au kavatu kwadorere ku hunga tifoya. Hunga kama tu burusa ni tu fish tu zinyola hapi nyanga itu kutumbunu kwa watu etu kama jiri au etu kiti idore ya kusili sawu nyangu watule taro kajimbia epa kwa tishaba kujimbia
0: nyumbani
1: exactly ja sili sungu kika ratu nyeji kongoluni susoso
0: resina
1: sungu igwe kwe ibuta
0: haku kia gane mbabi kumbani
2: haku tawana kabunya inaduka karini ga mambo ya nyangu mbale ya sanana so etu kama wa kongolu wa konwa sana soso He Kenzuga. Kugusa he can make the singing say about Milayo and can never be delay. And can never be an alquism delay, kisses the Tazarin, the Tahibunguza, out of the Nagula Sanan. Sinsignor. Much in it to bat to a Congo upon Yavangi, Vahutin would do it when Baboon
0: Yamana Yam
2: Carva Buna goes on us out. Kugusabambe primero nemi tumuka sibudzana mutu waba kongolanga kutaksa kugusya na yawe gisikuze nego hata parat gisikuze nego bekintal
0: ab sibe yika yithuza bugwa yokwe
2: Wahena gusana ana sidanda nyambana milayo nyambana mitumu sidanda sibahata pnyagu vakavatu vakongolo kavati yilu kutumu
0: java kamigeu
2: vakamigeu nande kwamani
1: ati somusimbi babe kumbaka kuri abo bobo kambobo nya ungakukumba bobo ungu himeshe rungu zvudunduka simbisi eni nyininga vohanyi bwanyi sanana kuri ngwangu tugwangu tinsana Good, you are ne can the sangu bass in Sakal can you go to meet Parangutinasana? Never would see so can ever moon would go to holding up when you ginya that. But the name bear could be an alleged name back to you. Eh, who was a papa? It is a good man. What a papa in Mamma,
2: you're
1: on when you ginya. Mashoon, we get to go put up. Could you get to can you get to go? Because I say, would send an ago.
2: Never hold the water. Quando vuoi vedere sana, ma si vuoi sana, na, vuoi lucrare. Se signore, in guru consideri come va a leva con un babesera ma vetelo. Io che se va a guicchini a baffa. Vuoi magari a sotto? Ma si vuoi pizza sana, una, io, ambara a venire la mappina, la bibbia.
1: Bibbia, sono
2: un avara da coração. Self bandera da criança.
1: Sì.
2: In suo.
0: Non può appartare.
2: Mood what's up? I would met the get to me again. I yai. But one of the Congol, one was the condisongi, Yaguni, Gimabangili, and the Ashwak of Mabanga, Yagu, Epa, Umzi to Kue, Umatabang Yamboni to me. My robot of Fana,
0: Nimun,
2: you would, I would not so. My sauce, candies, cigarago, Vatuna, Sanana, Samanagan Milai, Sanana, Sabato of them too. Never you to me.
0: See tu pano siki hanza song but we yeah think u hanza song
2: mhm
0: u pula think se pula la sana
2: porque u ve kin tar khandu u chani sa yana Udo
0: hanze sombo.
2: Kandi kuchana sayanana. Wako hebuta porque uwe unagumba u. Yana yana yana dandagi. Unangwa kitumeo. Unajika minduka ah sana sana samuhunu kasidilo umehebuzi. Kwa mehebu. Hasa Said, pingwana zindanga zindanga madala papai ni mamai. Wakarakasa au kausa na nasananga yi. Wakaima kusana na kugirin. Wasi heni ni nguzu sana na ngara sana pa kum sana na nopodi yivanya isi yivanya eni wara yo
0: dodo kubane wamunya kupindisa kama banya ku apone mudiki ena angalia en wangu mama aliba uza ku woli ya marongo nya novagani
2: hingu wana zimbi nanga saidi papai aeza kuulomba para kuona mahungu nya tiku
0: ya
2: televizor Epa, filho, tô pedindo pra papai querer ver, não. Eu que não. Mas, ah, tá bom, filho, tá bom.
0: Aromba telefone, eu estou pedindo meu telefone.
2: Eba, mãe.
1: Yananagi ka autoritari, a dependente.
2: Agu tita, agu wana mahu yante. Yananagi vira. Mama, quando, epa, ali, deixa lá, isso aqui tá fazendo barulho.
4: Ah, eu leva meu telefone.
2: Ok, ina babo, mufumu gambibu babo.
1: Nada, keto.
2: Siminga singi, keto wa munu wa kumboli, sidandi sa ufende. Masimbi kubada gani ukuzama uzama utala usodwa gani kusana na pale sana mapani musisa mau ya handi maji eni yombeke ni umuntu mkongolo ungavirei uodo kusana na buriki wakuzama uodo kusana na unagoha milayo buriki utaki ugera sisa nana sisi potagu kwa dogo umuntu mkongolo umuiti experience ya kupanyi ku wakudu ya jagu in kina kwa jagu in uu jau pangidi singa singa techi uhebuza silunga hebuzwa nuu jago ikimwa na ujago i jago ningaze ya ui wakubeko nandaze ya ui anta upinele isa ui upinele
0: simbara si yisi kukuli kena na kolo
2: jina uwa mindu
0: mindu kata siwiki na ukuli
2: eto honi kati gina
0: hiru
2: hiru mati kati gina
1: hiru kitu grasa nyo
2: gula nasini papa nasini mamani papa nga wakaraza imbita puna ringini mbafa kuwana gina ane
0: ah ipo shu
2: Kuona kina ni kuona ziparzi da kuzile zinga danda umunya kukasirumwe muhuni kina ni vadanga zimbangi wambe masopini unga kada zero mitapuja ngutuma uningamu yako unindanga yako kuko kina ni nasini papa ni mama yangu garaza mitapuna rinini
1: nanyikali
2: ninga wale
4: papa ikani para garaza papa epara kapari ya sanana si kapari ya papa iwasu aninga milayo janana Waguya Said Kutumutunu Ungatu Tabonrangani, U Hegeria K. Asangaibara, and you are Sabonova, the Pugu Dentro Guitar, Unga Yuom Utakawa Garatun Hui as a Yananagi Kunya Mille Paragubin Ravalu Kadego Paragia, what I got in Novel. Why you can't you boy, but you've been required? Kuvari Wagu Kumangu again, Yagugaradise, Sanan. Ja Waguya Basu Hui Janana. Ujilaya kukujiveta. Porque janana ulaya kandu kujiveta nao.
0: Kandu kujiveta.
4: Tiku nye tiku basi wakujiveta janana kandri jola wandu wajile. Ja wakujivindisa ujilaya jaji kama gupele. Vali wakujirana itendesha ya jubali.
0: Nyohara etwa.
4: Basi. Misuru murumideko divade. Ako pesa rukuletwa. Vali ja mamaru mapimweli ya kungangi zake kifefura. Ja vali ulipapa anjirana kujanyi. Ne na adipuriga atega umurana oh parukuri tegine golu
0: ya
4: ve to puri papa iyo wala ju tega agora andri ju kararo
0: então só que bateka kubana ku romo kugerega dosage nyali aba
4: sim
0: u garadza u gera u rodza una kufurugedza
4: no kufurugedza langa likonzo ga simbisi lugambe abariana na yo sistir tell me de yana no por gira 3 horas tempo 4 horas tempo 5 horas tempo jingu kusistir na bateka mwana
0: ku game andra
4: epa part Agora, vou assistir novela, talvez das 18 para 19, e eu vou pegar jornal. Já não é que a mudar, já é a canalinha se bonecana.
5: Rádio Moçambique, o emissor provincial de Inhambane, transmite a emissão em língua portuguesa.

0: 14 horas ni 10 minutos tukana kuwe himi voice ni mihongo nye mahongo kujitonga yale manawala paku jikati nye zikinzi horas ngurosa mwingisi wa radio Msambichi ga mihongo nye mahongo kujitonga ya silambo sa ritigo la muhunu mukombegisi wa mfumuzi inza umu inyambani kuyi kumokure enroga distritu ya Viranguru tsanganu nye walwa gira kubutakisi umu inyambani ungu zikara kumahongo nye uku Vomu watu wariwa giraku mitakisi ahuru na wasaro vedwa. Mitumu nya kuhibuzi umunyambani. Kita ku ina kuhibuwa matinga nya kutarangani. Migasi kukoza kusukwatisa kwa radada nyama hivurero. Mihungu ya koni nyama hungu. Manarapa kujikati nyazi kitsi.
1: Nitsiku nya pera biyaku nrangani mulika na mani. Mwane. No importa si lo wode karo wola uye mwane ate kala nungungurizo anavanyisana kukizu nyu uyu mwane wule nyi ijujana na yili jana mane na re mwane gambe
2: so musil ku yutsungura no bona approbation uye wode usumane certificate ineza uye wode kala sinoka kiba siki yelako kaisa nyumani yoyo yako mwane ohuru obutaba siku alandisa mitekele za tabu iwe teka kuhi akoza kukatika nga mwane mwane mwane
3: puriga la kursu nya ingenieria civil uhe ulazi kasi za tabu ube usini usertifikatu kaunu kataka nutudu ula anga punga ingenieru kukisika niyago madangali inapa mwane kurespetu mashomba suzu la mizi sili sigene yago ni mwane tewiji wiki gengele bedi paka hivuti Mas o banheiro na rua nem 20, 35 anos, se um outro passarão vago, um guarda engenheiro numa roça, de saco balão, um guarda ninga, mas o índio hanga água, não é basolo o olho, culpa nem educa e gude. Até para a casa com a zenga a tua songa, então o mamã com quem na.
4: Mamã.
0: Nani 14:12. Kuzi 14 horas ni 20 minutos. Dongro kunya batu vapya. Ukuivuma hel na kuye ranare poisa kuye.

bindzilela wanuna we namba utsimeka wanga hlahle matinyo kula ka tikola ko nga libwa ko kula ka nyo.

0: kufundisa ngata.
1: Alô, mwingisi wa radio Rusile.
2: Zikona babo, hinga ulo nikufuka se radio nyambane.
1: Hafuka kwa tantu wena sa.
2: Asa mwino zikona, ulo lumu kama singi lomu na Mr. Wane.
1: Mr. Wane kama singi, kunjani kama singi, mwafuki kwasi.
2: Kama singi hafuki kwasi.
1: Ah, hizora.
2: Kuba zumoenya ni ziramanya ni mazi, haa ikamokone.
1: Ikamokone.
2: Aisha maali nada.
1: Hambile zumutahuma.
2: Oh, bunjele kusungula ku rungula sato wa mina. Yena ano badiash. Ba sungona wa mina ile yazi ro sungula ndirungula marvu ndirungula kayama. Mama no mina Katarina, mama kona mina leader za keo, kanda za keo, ana bela za keo, tolka za keo. Ni voshi lava na mashaka mina, ni voshi lava nzoka chikatuleti, na vangisela ku a radio Mosambiki inyambani.
1: Bas, hibongili sa, kambi utehi wana mani ya vitile gosa kisa unga juwala, kwa vitu unga juwala.
2: Mr. Wan,
1: hibongili sa Mr. Wan.
2: Kadubabu, chao,
1: wala tukarumula kwa laho. Ba, chao, ya.

Kutona wawenge sewara msambiki katisikulola muno dugutisa kanchima wa julai ya peka pehumo dorupana kanyambana ya kinginza mpela yowa nkamuwa yona yosa tisa. I julai yuwa mpela yosa tisa nguwa gosho na wana timoya ni setembro wako na timoya. Higweta hibela kandima ya kuhisa ngutu tatinene mpimo ninye nyako. Mutona mitunga tungu limi la chupu wazishanu yuwa nguma za sezora ima hungu wa antena nasionale. Hina kutahi mana mabulu ya manga zibitusu wangu Paulo Masangu Hanyanlova. Hina mana wafuetu wa Gaza nguma za seti ora. Shikota ntolo yetu muno wazishanu hahi nungela mahungu hambi kambi ni madungula. Mazoto ora ima hungu wa antena nasionale. Bima hungu wa antena nasionale. Hina wana timbea antena waishitu wona. Kala kuzahi huma nguma zoto ora isinkwenta ikuwa 3 minutu. Nga diwale mati mwaditsiku. Muni ya bili unyangundela zena kwa kububu hata mishinini kuna ni Marcus Pedro. Di swide. Bila kumfana yuwa Amis Gambo.

0: Mezgar Boga. Mezgar Boga. Wani mana gane? Kocha ni Gaza tsaye ushashaye. Boga chikati kuse kuchani tsaye Gaza.
1: Nikani Gaza kunene kambe peho nyasi. Temperatura ichikile ngutati nene.
0: Ah, tafanana kwanza no nyambane. Gaya natumisa kuchane munofo.
1: Nkoma akundi mama hungwe kunina nawe keyo mahato ndito hininga mahungu ngusana hina heta mwenye mahungu nguma bolo.
0: Nguta wana hina wa heta mabolo ngu zibila kanzila. Kachua chikati ramba paolo masangu wengi sunene.

0: nkhani apite achiwomba token atitilaveka kungweni ku vathu ngutungutu banana vetivekela kachikatatu chiwa chakuwa iwona kuno ngutungutu siphatiphati samatelevizao hambe kame nmaselula apite achibobwata token vana vachiwonawona mwasikanikisoni kuwa imaha mabanza kasikuweni kokupindiswa chikatatu chiya
1: xihena lexi nga kona masiku lawa ja ku vana va hina hayi vana va hina basi honkheni hi kona kwalaho ka ku hi cokisela a michumu matelefoni matelevisori makomputadori maxi a vana va hina i ngopfungopfu puriki a vana va hina va vhuka va cukela swibonekana va susiwa hi laha ya basi hi ku va yaga van'wani va ga fundzi na va cokisela swibonekana entan'wu va tshamaka mawakuleha ngopfu laha ka swibonekana loko va va exikolweni va tsutsuma va sexela swibonekana laha mi ka matelefoni kumbe lomu ka makomputadori kumbe lomu ka matelevisano leswiya swa maha ku a vana va hina va dzimvolfera mavabyi ya matihlo hi ku hakisa na va nga se kula se va sangula ku va mavabyi ya matihlo maxi hikwalaha ka ku yini ka ku tshama matihlo ya vona va nga copeti sa matihlo tengi ku copetiwa para ku ta kuma ku yini a mihloti leyi ma siseleli lomu ka tihlo ka hina ntan'wu ha kombela ka hina vamamani hina vapapayi hina vahlayisi va vana leswaku hi nga tshiki vana va hina ku va va tshama mikama ya ku leha na va lomu ka sexitira swibonekana
0: matswi a Gilda Gilundo wa xikanikiso ya timhaka ta udaho a muwa inyambane
2: ka provinsi ya Gaza ngukona kutaku na kulini beja ya kuphaya timbewu tilena timanekaku tsitsanela amwaka lisani kha kulanda dihungu ditaku ni Rostino Botela
3: district ya mandlakazi mwa Gaza imanika na ichi phalalisa mintumo ya kuva iphaya mbiko bindula migongo iko mphayi wa utaku na uchi timisela katsitsanela kuni lisani kuba kumaheketo nguwa kutaku na kuchulutswa mtumu ni vadimi kuhambana mbana kwa wana vata kunga mganga wa mbana mbani wako district leya na vachitumisana ni prokava. Nikona nguwa vata kuna vachulutisa titila nako ni ubinduli wa mipau hawa kunga vakumaneka na kuchidimu achupimu cha kupinda mazana mararu ya magitare ni mchano wa magume au hakuna bana kuchonelewa kambe atitelako ni dizana wa matembo ni mchano ni mararo ambe kuna va kuonelewa kambe nomboro yofana ya vadiminiwa chikanikisu chache dangele mutengeni wata hukosi ni udiminiwa mandlakazi uri kumata chamsala tita kuva kambe ngwawa kuta kuna kuchipa yotu atitila kuni migongo na kuchina waka mbi matikuwa mata kukulundi cha mtumu wako na achomba tita kuwa upaye wa migongo ni ubindu ulika ukalulea nguta kuna uchiseketela katitila kuni kuwa kudawa chikaratu cha nzala kambe wawa kuta kuna kona na kuchikomba kupalalusa katitila kuni ugosi
4: tlhelela ku gwalela mugongo hi veka ngopfu fundzi ku tsaka ku ri swa nga distritu na hi ni varimi lava va nga ni macampus de multiplicação na ateni swo swi contabilizara cerca de 108 campus de multiplicação nga masimu lama nga ni mugongo leya ku yi nga pasisiwa hi procava para ku hi kota ku tsemiwa hi nyikiwa van'wani varimi ya tivaka n'we ku a ngongo i mugwalo wa wunene para ku u dlaya ndlala hambi hi ka nkama wa ku ku nga na timpfula wo kumeka u gwenta gongo ku kumeka u hi nyika ntsumbulo ta kuma ku hi dlaya ndlala se hikokwalaho mfumo swi wunile ku kula ku u pfunetela timhaka leta ku gwalela mugongo a wu tsemila mugongo lembe leli li ta va koho nambora hi nga se swi tiva swa ku swi ta sungula siku muni hikokwalaho se ku hambiwile leswi va ngo hi xipensao hi nga ku famba ku cukisiwa masimu lawa hi khulumaka wona ya 108 lawa se ku ni lama nga pasisiwa maxi ku ni lava ka ma pasisiwanga hikwalaho ka ku a masimu lawa ma nga ni mugongo leyi nga para hi tsemiwa yi nyikiwa van'wanyana ku lava ku i ni matechnica xi specifica xi para ku ma kumeka ma pasisiwa nompodi ku ve ni nhlakulo nompodi ku ve ni mugongo ya yinyingi ka ndhawu yoleyo ku laveka tipu yin'we ntsena ya mugongo ntawu hikokwalaho a va multiplikari va migongo va swi tiva hinkwaswo leswi va kumeka va swi landza ene ku hambiwile xipensao mavhiki ma nga ndlula ni ku tshemba ku daka ya nada ku ta va na ku sungula ntirho lowu wa wu tsemila mugongo para hi ta kota ku hi phakelana hi xina lomu mugangeni
3: matswi malumakwe uri kumatsi mutengeli wata ukosi ni udimini wa mandlakazi loko achomba upanga upaye wa migongo ukhaluleya ulumbaku provinsia ya Gaza
2: basi engesigemeta hawa mahungu ya kulumba ditsukudwa da munu 31 wa julho de 2026 mahungu madimanzani ka Paulo Masango ni Tomas Valoi Salani.

0: Matimo aditsiku
1: 31 wa julho kalidambi da 1981 amanikidi achiluza utomi kadisikudiwa Omari Toriyu ene angadimweyo wa kudziwa ngutu aniwaka ditiku da Panama. Omari Toriyu amanikida chi velekwa mudisiku da 13 wa fevereiro kadidambi da 1929 ahawa anga maneka achitiningetela ngutu amuweka mitumwe ta usochwa ya kufikela ditukudakwe kukela 1969 kala 1981 kasi anga maneka chivelekwa aniwaka Santiago provincia ya Veruguas. Omari imwena na wangkano ni mweyo kavawa wa digumini vambidi vanana wa batatu wakwe hawa tatu wakwe kukushuse Maria Toriyu mami wakwe Joaquina Herrera ama nikidi achigonda kachikola cha Juan Demosten hawa angamaneka achisimama ka mitumiwa yata gondu nguku emaka Akademia Militari ya San Salvador. Umagwitu ka tigondu takwe ngena ngamaneka achimana patenti ya segundo tenente ahawangave achimamitumu ya Guarda Nacionale ya Panama ngu kadidambida 1952 ngu kukusimbela nikankama ama nikili achizumba kapitão eko ngu kadidambida 1956 ngu 1959 na adini patenti iwa ya ukapitan wa Guarda Nacional ngena nga maneka chirambwa kuvi achi maneka chitangela mitumu ya kudwa kasi kuheta kufilufilu ingadi ichi maheka ngu kuemaka provincia ya Veruguas ahawa kasi ene angamaneka achihoka kapatenti ya coronel ngukadidambida 1966 ngukadidambida 1969 amanikidi ni mambi masochwa ya dona ditikudilena vachimaneka vachimaha atiwa timaneka koti chidona ngu golpe do estado kasi kutavisa ukomani Arnulfo Harris Madrid ene kasi kawona nkamewo Jose Maria gene anga maneka achi zumba inga tangili wa dona di tikudilena makaimo inga maneka chiteka inkama wa udoto nguku nguku simbilani kama siku Torius gene anga maneka chitangela masocho kama timu ya kulumba disikuduwa adamu hunu hiku alakanyisidi kuluza utomi ka Omari Toriyu ene anga maneka chitinigatela ngutu kamitumu ya polite katikuda Panama kama dembi ya 1969 matimu mamanikidi machibalwa ni kushasha metu wangu Paul Masangu anuaka michini kudini Luis Batista.
0: Mwingiside matimo aditsiku.

Abiri unyankundela ngene nga mbangalata kame ilowa yoya umunu utitimela kujangu engeta mangwana kambe ditsiku inaona na kambe Paulo Flourish ngene hisatisa kungungene.

0: Hello Silmo ingisetwa ku rhandzeka wa Radio Mosambiki. Akiphumanga khwatsa ka hunwini. Ngozi ya mova yikhulungisile akhata hikwalaha ka ku bayisela ka vanhu a magambu lawa akanyamuswa District Ligiyani. Maphoyisa ya tiku ga hina ga Mosambiki hi wona matshingisaku a ku bulisana ni vanhu patsikambe ni ku humba a mitlawa ya ku fela a ku gundzisa a vanhu a ku tivhikela ka tinghozi ta mimovha. Varimi va provincia ya ka Maputsu hi lava va kombaka ku xukuvala hikwalaha ka ku nga amati na mavhindlukili lawa va ma tirhisaka kasa ku cambalata lomasin'wini. Va sangulile ku tilungisela a vabeli va ravi ga swikola na va ta tlhangana sonto leyi aka provincia ya ka Maputsu. Leti hlokomhaka ta mahungu ya dzongeni ka tiku, zwitichi bya Inyambane, ka Gaza ni ka Maputsu. Nyamuntlha mangene ka Luis Batista ka Usasel Gamchini na Idrasio Makondela ka kutsala ni kugonza. Hi umbiri ga hina hi mixivela ka wona wingise tiginene. Mahungu ya Radio Mosambiki dzongeni ka tiku akiphumanga khwatsa ka hun'wini loma provinsi ya Nyambane. Nghozi ya mova hi leyi khulungisileko akhata hi ku bayisela ka vanhu magambu yalawa akanyamuswa. Danielson Nyakula.
1: Atlhanu ni mun'we wa vanhu hi vona va nga kumeka va bayiselwa aka nghozi ya movha yi nga woneka aka muganga wa ka Nyamuswi lomu ka hon'wini aka n'wasihlanu lowu. Kakama lowu vanhu lawa hi vona va kumekaku va dahiwa aka muti wa ta wu dahi wa lomu ka hon'wini hambi ni le xikuki. Dokodela wa lomu ka hon'wini Paul Lebson a wulele ku kakama lowu vanhu lawa hi vona va dahiwaku hi tindlela letinene.
2: Recebemos cano sem saúde do hon'wini cerca de 6 pacientes. Dos 6 pacientes, apenas 2 que apresentaram sinais de alguma gravidade. Um deles é um paciente de 31 anos, do sexo masculino, que apresentava uma ferida avulsiva no joelho esquerdo. Devido à gravidade da lesão, o mesmo paciente foi referido ao hospital da Chicuque. Bom, apenas dizer que os condutores devem ter uma condução mesmo prudente, ter a condução defensiva, observar o período da circulação das viaturas.
1: A Rádio Mosambique e eu nem kumeka yizwa a mungu wako nanga kumeka baiselwa a kumeka ako a dahiwa la mutini walumka hongwini.
3: Ati ilo mufini nisujala matichi kutoka hongwini sini familia yenga ya marilwini lume yenga ya kona tamu yisuka yi matichi mwavu ufamu wala pakati kankela la shukola kirari mwavu yitrepenti ya kumeka ni vilu stati ngunu kwa yenga yipresipiri shumaisa kwa ate mungu wani lewa wana wamiunasa kwa yesa ya maputu kie mwavambela lawa nesi kumenufu janga maanga trepenti ya mwavu cha umala istratuina utanza kutuminara kapotara na utiba kwa ufuka uchuka dresa ya machichi lume yenga ya kona kambi yenga suka hikuwa asi kwa lahu jani wangu na hati kontrolanga kutoku zinezi kima hekako natafuka la hospitali.
1: Mungu wanga kumeka abaiselwa aka ngozi nga woneka ngwasihlanu lo aka muganga wa Nyamuswa lumuka hongwini.
0: Zuma heka lezo na kuhi kumapuisa ya kuonelela hima fambela ya lumu zitaratuini loma provinsi ya Nyambani makari maumba amikawa kasi za zukota kunyikela gunziselelu ya litona tiela na kuni mafambela ya lumu zitaratuini nzimeni ya ukilisela nzaku timhaka tatunguzita mmova kula uliwa heku hunza kama kumanharu mikawa leyi yumbi waku loma bazarini ya madistritu Gazavali Inyarimi Murombeni ni Kamasingi lomu kunene kutolovelaku akuoneka vaxavisi vokari vangani timhaka ta kurhandza kumahatiri wa vona kusuhani ni chitaratu. Mikawa leyi hi yona yivhunetelaku aka kulayela achitsungu kutani vaxavisi ndzimeni ya kuvativa leswaku ahi zvalisima ni ku ingozi ya hombe ngopfu akuxavisa lomu kusuhani ni zvitaratu. Hungu leyi gibulilwi Justino Marcos yena anga murhangeli wa ravi ga leti yalana kuni gundziselelo aka maphoyisa ya vanyakasani awusikeni ga maphoyisa echinyimu cha provincia ya Inyambani. Yena awula leswaku atirhi lowu nga husimama ndzimeni ya ku tlhelisela ndzhaku timhaka ta ukhulungi ga mikhata.
4: Hakunene ungu wona muthu angu wona kumovha wu tati maji asimama abeya vale mudadaivasi nyungukane kwatsinyokane ukontraro kwatsinyokane rakusvira kana ukane rakusvira vale vagimbitsako dzimovha dzinya nyadzishapa vovotadzapawo nyungukambeke newokuna kapa tshwani nyateza dilwe uboho avuvotadzapa wauboho mongo wakuwonikatsapa vadukili kwako ukuvota udziwonelela kunyina kimbe yakharini kapa titofuna nyibedzidwe vatshwani khadi vatshwani inakukharini kapa tinyaposeni nanyibede apa nyamufa ungatala usiseke nyilidimba wakulindebasi maphoyisa singukaradza kamuntadaivesi podatevapinda pamoro maphoyisa na vakhadi kwati basha umpaswa friend wopheya kutadza ovo mudziti vaembelana pa atikoxilele nyamuka kuzvangu dziti kumwadzi polisi apa ndau responsabilidade ke atu whatsapp khaikane kandi yatu dzipolisi etu komuwa gente da polisi inani responsabilidade yatu vatransportado vanani responsabilidade yatu vapasajeri na vanani responsabilidade yatu
0: magezu ya Justino Marcos yena anga murangeli wa ravi galeti tielanaku ni vanyakasani ausikeni gamaphoyisa hi chinyimu cha provhinsi ya Nyambani akaraulaula hi tindlela va tilandziselaku kasi bya swi kota ku tlhelisela ndzhaku a tinghozi ta mimovha. Nhlanganu wa vataxista lomu Nyambani hi wona wu laku leswaku ku ni vataxista vo karhi lava va mahaku a tirho lowu hi tindlela ta hava. A murangeli wa nhlanganu wa vataxista lomu Nyambani Romão da Silva a nga wulanga nhlayo ya lisini ya lava va mahaku a tirho lowu hi tindlela ta hava. Da Silva a wula leswaku a cha hombe ngopfungopfu chimahisaku hi le chaku a varhangeli kutani venyu va mimota leyi va nyika majaha kasi a kumaha mitirho leyi ya mototax na va nga tsalelwanga. Romão da Silva a wula leswaku hi ku tala ka majaha lawa a va swi tivi a ku famba khwatsi lomu switaratwini kutani minawu ya mafambela ya lomu switaratwini leswi va ngaku tinghozi ta mimovha. Hikwalaha ka wuhavaleki a murangeli wa nhlanganu wa vataxista lomu Nyambani hi yena a kombelaku ni ku layela patsikambi ni ku tlharihisa veni va mimota leyi leswaku nga va titsalelisa patsikambi ni ku bufisisa a vafambisi va mimota.
5: Vanhu va investidoro va rhenga ku dzimota va ningela vakubana va ningele yongo hama na surpresa na xitriminage mota yeyi hi mwalo matricula mota yeyi hi muda redwi dzi karakteristika dzayi ati yokera likwaha yi nkomodari kwalikeri ulanga yi bindau kinyoka niya ku dzi xitrada ati yo wusa vathu vambe vana ndzi tesawu nuseketa ali pronto mune mota gane yangu swi wona nosei muturisa yoyo a mwalo lisensa nyaku yimbidzisi mota yile.
0: Romão da Silva murangeli wa nhlanganu wa vataxista luma provincia ya Inyambani. Hi ndzimeni ya ku amba mahungu ya dzongeni ka tiko chigumisile ka maputsu chigava cha vumbirhi cha mabulu ma mahekaku lomu tikweni hi wulawula hi Diálogo Nacional Inclusive inakulori Domingos Makalani.
6: Hi wa vumuni lwe xifundzankulu wa Maputo ku gami a xiyenge xa vubidzi ka mabulu ya vumbano anga Diálogo Nacional Inclusive ku fambeni ka xiyenge lexi a ntlawa lowu rhangelaka mabulu ya vumbano Diálogo Nacional Inclusive hi xiyimo xa xifundzankulu wa Maputo hi lowu kumekeke na wu tirhela ka swifundza hinkwaswo swa xifundzankulu wa Maputo hi ku sungula wu kumeke na wu tirhela antswindza wa xifundza swa xifundzankulu wa Maputo ntshaku wu kumekile ka swikanekiso swi nga leswingani swa haleni xifundzankulu Maputo nkongometo wukulu a hali wa ku va ku kombisiwa a mavonela ya vana va tiko lava kutani ma kumekaka ka mukhwepa lowu veke wu tswaliwa a murhangeli wa Comissão Técnica hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo Joane Zozo hi lweyi hi ku sungula hambeke nkatsakanyo wunene wa ku kumeka ka vahanyi tiko ku fambeni ka xiyenge lexi xa ntizu kasi antizu wu gamile a maxubo axifundzeni xa le Marakweni lani a vahanyi tiko na voni va bekeke mavonelo yavo hi mayelana na leswi va navelaka ku va swi cinca.
7: Lani hi mini João Sende Makandza. Lexi ni ta ka xa xone ngopfungopfu u ku khensa vayeni loko va ta va hi tiyisi swa ku va tlhasa hi tshindzekela haleni. Na tshemba leswaku hakunenenene timhaka leti va taka na tona hi ti twile. Namuntlha hi hlaya swa ku mhaka leyi va taka na yona i ya ntikelo swinenenene. ayone le itshika ka hikuma lo mahansi ka misinya hi vulavula hele swaku na muhla atindota etolit hikoni hi la batsheli yo vola hi fanele ku xi hlela leswi hi fanele ku xi hi vevukela ka mahanyele yezu la tikwini la Mosambiki
8: hi ku thusiwa hi vakulu a vito bya nga hi mina Antonio Mazaya hi laha ni twaka hi timhaka ta vapurisori ni xikan'we ni mapholisa a ni wa khale maximpfhukanyana wolowo ni nga tswaliwa ka wone ni swi vonile hi ni swi hanyile propre ka mfumo a nga si va maputu ku nkama wa kone ni swi hanyile a pholisa di chavisa hi ku sa dringa tshami na munhu la a di tshama hi wupholisa ni nawu wa wupholisa
9: mina hi mina Zakiwe Woodman Huvo sekretari wa Msizi ndawulawula hi leswi swi nga kona laha tikweni swi nga fracaso hi ntamu i mhaka ya vusocha a masocha swoswi ma fracaso hi ntamu a hi swi koti a hi swona leswi frilimu yi nga nghenisa swona dzivaleli ku ni hlayisa xileswo hi mhaka muni namuntlha ku kinakinisiwa hi lana a Cabo Delgado loko onge a masocha lama nga lwa tiko lebyi ma byi khulula a mi wulwisa onge hi swoswi va tsandzekaka Cabo Delgado a va ta hlula na va hlulile na va nga ta hlula a mfumo a wu cinci a masocha ma ve masocha mejo ya ku ma yimela tiko ma lwa swa ku voneka ku sa leswi nga kona loko lava dyondzisiwaka swoswi va tsandzeka ku yi hlula nyimpi liya hi famba hi kombela a masocha ya matiko hina a frilimo ka mali loko ku nga lwela mukolonyi hi khulule matiko manyingi lawa ma nga khwama mani nyimpi ku nghena frilimo yi khulula nyimpi maxi namuntlha ha swi tsandzeka hi pfunetiwa hi Rwanda hi pfunetiwa hi matiko mambenyana si loko a mfumo u nga swi voni ku u cinca maphoyisa u ma beka lana ka xikalawu xa wona xa ku va va swi tiva leswaku va yela yini va ya ku ya lwela tiko a tiko lebyi ta peredera siku dzimbenyana
6: i mavonelo ya vahanyi va le maxobo a xifundzheni xa le marakweni xifundzankulu Maputo loko va beka mavonelo yavo hi mayelana leswi vulavulaka ku va swi cinca ndzeni ka mihandzu ya mabulo ya vumbano a nga Diálogo Nacional Inclusivo
0: swi mayaka leswo na ku hi ku a mukombisi wa mfumo wa ntsindza lomu inyambani Arsene ya Masingi a mbitisele ka suga nyamuhla na a mbitiselela ka vilakulu a liyendzu la yena la ntirho la masiku manharhu aka madistritu ya n'walungu ka provinsiya ya Inyambani kwamba Rimindu Masingi
10: a sekretari di stado wa provinsiya ya Inyambani Arsene ya Masingi ivi a endzela wa zihlanu ya loyi a distritu ya vilakulu a ku chikeleni kakwe Arsene ya Masingi lomu xikarhi ka ntirho wa siku gin'we ivi a kombela ka vahanyi lava nga vi va humelela ka siku ta muamukela leswaku va fanele ku humelela lomu ka ku lwisana ni wudzahi bya swipepukisa mapimo leswi taku na swi byala a lesongo lomu xikarhi eka mingango ya vahanyi va distritu ya vilakulu hambi lomu tikweni ka Mosambiki
11: kuni va ku ganya laha hi timbangi ya swona va ko a swi vulawuli swa yila maxifazi aki a problema xi di consumo
12: a ku lomu ku na ni swikarati leswaku dzaha ni ku ve swi kota ku xavisa ni ku hundzisa ka tindhawu tin'wanyana a ku ya tshikeni swi maholeya swa ku sa wu bihi
11: mi ta nghena jele
12: ntirharemu xi na kadeya
11: e vamos prejudicar famílias inteiras.
10: A tinguane leche ngavi achi kombela ka vahanye va lomka vilakulu e kulusana ni ugevenga gaudai hambi ni kutisunga ka vanhu.
11: Os problemas são as uniões prematuras. Vamos deixar as crianças. Vamos deixar as crianças estudarem. Não queriam ter uma filha amanhã que é secretária de Estado, que é ministra, que é diretora. E por que não presidente da República? Vamos deixar as nossas filhas crescer. Não é? Os suicídios e homicídios.
12: A cola cola olha lá vaco te boa nem lá vaco daia vangana.
11: É mais chato. Ai o laulen macaia. Ai bulen macaia. Não é o gato maga angatafa.
13: É o caminho de todos.
12: A coisa que é rotina com os automóveis.
13: Então é bom nós lá em casa conversarmos.
12: A coisa que ele coloca é ver o policial na rotina.
13: Os nossos problemas serem resolvidos lá em casa.
10: Arsenia Masingi, na cara aula ulaka, vahangi, va lomuka vilakulu, wazikanului, lomuskarka lienzo, latiru, wasikuguinwe. Kambe kwa lomuka vilakulu ive arengela mkangani wa hangikanguva wa mfumu wa distrito ya kavilakulu akhela buli sana ni urangeli ga miganga. Akusikala kavilakulu, zimugonzele hongo mina Armindo Masingi.
0: Kama nchakazi, kagaza, katingisiwa ubinzuli ga migongu, kasiswa zukota kuyava nyesiwa akavarimi, zimeni ya kuamifirinya itava itingisiwa ubinzuli gayona. Rushtinu Botela.
14: Xifundzha xa KwaMandlakazi xita na xipalalisa mintirho ya ku va xi bindzula nambe hi ku byala migongo mayelana ku va ku ta va na ku fikeleriwa a ndlala eka mbyalo lowu u taka na u timisela ka mumu. Nakona ntirho lowu taka na u landziwa hi varimi va miganga ku hambanahambana na u kuma nseketelo wa u byana Procava eka leti lanaku ni vubindzuli la mitsumbula. Kulo nkarhi xifundza lexiya hi lexi kumekaka na xi ni xipimo xa ku tlula madzana manharhu ya magitari ntlhanu wa makumi lana ku taka na ku nyumba leswaku ku ta va ku endliwa xipimo xa ku tlula dzana ni ntlhanu wa magitari na manharhu nakona na ku voniwa a nhlayo yo fana varimi a xikandzikiso xa xidengele. Murhangeli wa ta vurimi ni vukosi ka Mandlakazi Rick Matt a vula leswaku va mbyalo lowu hi lowu taka na u seketela ngopfu swinene ka letelanaku ni ku pfunisela eka ku kuma ta madyela manene nambe hikuva ku ta na swiphalalisa a letelanaku ni vukosi ndavuliya na
15: hello gwala mgongo hi veka ngopfu pfunise ku tsaka ku ri swi nga distrito na hi ni varimi lava va nga ni makampus de multiplicação na atenso swi kontabilizara cerca de 108 campos de multiplicação nga masimu lama nga ni mgongo leya ku yi nga pasisiwa hi Procava para ku hi kota ku tsemiwa hi nyikiwa van'wani varimi. Hi ya tiva kan'we ku a ngongo i mugwalo wa wunene para ku u dlaya ndlala nambe hi ka nkama wa ku ku nga na timpfula wo kumeka u gwenta gongo ku kumeka u hi nyika ntsumbulo ta kuma ku hi dlaya ndlala. Se hikokwalaho mfumo swi wunile ku kula ku u pfunetela timhaka leta ku gwalela mugongo. A wu tsemila mugongo lembe leli li ta va koho hambora hi nga se swi tiva swa ku swi ta sungula siku muni. Hikokwalaho se ku hambiwile leswi va ngo hi xipensao i nga ku famba ku cukisiwa masimulo ya khulumaka wona ya 108 lawa. Se ku ni lama nga pasisiwa maxi ku ni lava ka ma pasisiwanga hikwalaho ka ku a masimu lawa ma nga ni mugongo leyi nga pala yi tsemiwa yi nyikiwa van'wanyana. Ku lava ku i ni matechnica xi specifica xi pala ku ma kumeka ma pasisiwa nompodi ku ve ni nhlakulo nompodi ku ve ni mugongo ya yinyingi ka ndhawu yoleyo ku laveka tipu yin'we ntsena ya mugongo. Ntawu hikokwalaho a va multiplikari va migongo va swi tiva hinkwaswo leswi va kumeka va swi landza ene ku hambiwile xipensao mavhiki ma nga ndlula ni ku themba ku daka ya nada ku ta va na ku sungula ntirho lowu wa wu tsemila mugongo pala ku ta kota ku hi phakelana hi xina lomu mugangeni.
14: Marito malombaku i Rick Matt mphakelo wa ta vurimi ni vukosi ka Mandlakazi wa ku a vulavula hi ta vubyali ni vubindzuli la migongo ndavuliyana ilombaku a xifundza nkulukaza nakona mbyalo lowu hi lowu taka na u timisela ka letelaku ni mumu.
0: A varimi ka Maputsu va komba ku xukuvala hikwalaho ka ku nga a mati ya ku cambalata lomu masin'wini na mahini kuxi kutani ku ma vhindlukile. Fernando Sidumu kusukela ka Matsolo.
16: Varimi va xifundzankulu Maputsu va kumisa ku vindlavindleka hikwalaho ka ku ku vonekaka enkuxi ka mati va ma tirhisaka a ku va va cambalata emibyalo ya vona ka muganga lowu wa tiko. Mhaka leyi yi tivisiwe wa munhu loyi hi murhangeli wa nhlangano wa varimi va tibanana hi xiyimo xa tiko ndzhaku ka ku va a vone leswaku a mati ma tirhisiwaka na masukelaka ka nambu wa barage la Pikeno Xilibombo exifundzeni xa Buwani hi lowu un'wani nkuxi matshamelo lama nga tshukaka ma onhetela emibyalo ya vona. Bruno Lima a vule leswaku handle ka mibyalo a nkuxi lowu u ta tshuka u onhetela emichini va yi tirhisaka ka ta vucambalati. Swi nga ndlela ya ku lavetela tindlela ta ku tsemakanya emhaka leyi a nhlangano lowu u ve u hlengeletana tolo ni vurhangeli bya barage la Pikeno Xilibombo lomu u tivisiweke leswaku ni ntirho wu landziwaka enkongotweni wa ku basisa emati lawa ma tirhisiwaka eku cambalateni ka masimo.
17: Nós como produtores temos a preocupação da qualidade da água até pela monitoria ambiental que a gente faz. Então tivemos hoje um pequeno encontro com o Araçu para poder ver aonde a gente pode assistir dentro das medidas cabíveis dentro da associação. para poder mitigar o crescimento das algas dentro da bufeira. Mas através da comunicação que a Araçu tem feito também com antecedência, a gente pode criar ações para poder remover as bombas, para poder levantar as que forem necessárias para não ter esse tipo de situação. Nesse momento, é a preocupação de todos nós como produtores, né? Nesse caso, que hoje para se produzir, o principal é a água.
16: Marito ya murangeli wa nhlangano wa varimi va tibanana hi ximi xa xifundzankulu wa Maputo, Bruno Lima, loko a kumise eku xikuvala ka swirho swa nhlangano lowu, hi vulaka ku kuli ni nkuxi lowu u vonekaka ematini ya barrage la Pequeno Libombo, matshamelo ma nga tshukaka ma onhetela emibyalo ya vona. Nakona ku tivisa leswaku hi ximi xa xifundzankulu wa Maputo ku ni chumi lamatsombe kun'we ni ku tlula 50 wa maqhivi lawa hakanyingi ma ta kona ma tirhisiwaka eku cambaleteni ka mibyalo ya varimi va muganga lowu wa tiko.
0: Ku engeselwe masiku ya ku tsalisiwa ka maphepha ya leti yelanaka ni mataliyan aka Chaichai provinsia ya Kagaza, a mfumo wa muganga hi wona u tivisileku a ku engeselwa ka masiku. Francisco Simbini.
18: Mfumo wa dropa la Kinchanchai lomu xifundzankulu Gaza hi khambi lavumbirhi u yengetele masiku ku va vanhu va lulamisa timfanelo ta matirhinu vo kala va nga se ma tirhisa ma kumekaka ka mabayiro ya ku hambanahambana. Nkarhi wuntshwa wu famba ku ya fika 28 ka Agosto a tshunelaka. Murhangeli wa xiyenge xa vuyaki ka mfumo wa dropa la Kinchanchai Dias Nyamposa atlamisele swa ku ku engetela loku ku hlamula a xikombelo xa vatshamitiko ku va va nyikiwa nkama wa ku lunghisela maphepha. Dias Nyamposa a tlhamisele leswaku ku ta fika sweswi se ku lulamisiwe a timfanelo ta ku tlula 2,000 wa matirhino.
19: A hi la ku bala leswaku Conselho Municipal hikuva a tivisiwile hi vahanyi va kwala ka Chaichai swa ku ku ni va ka va nga swi kotanga ku a ku regularizara materenu ya vona ka nkama lowu wa 90 days. Swi kuma leswaku kumeka leswaku hi reunirile hi konselo ku kumeka leswaku swi pfumeliwa leswaku hi nga zama ku kokovisa hi maje 30 days hi nga weti yin'we leswaku kusuka ka mundzuku dia 29 di julho até dia 28 wa agosto subala leswaku vanye podi va tsutsuma vaya ka maposto va regularizara mate dlawu lava kalavanga swikotanga karolo wa 90 days se na ikombela leswaku lava vakalavanga swikotanga ava tsutsumi kuva nkarhi wukulu kufana ni leswi swinga baliwele hi 90 days inga pimisa swa ku nkarhi wukulu maje ino hi 30 days hi leswaku hi pfulile hi xikombelo lexikulu ni xichavo lexi president Osman anga na xo kalava anga na kalava vanye va kola ka tjenja ku sunguleni a swi fika le ka ma 5,000 terrenos maje ha tsaka hikuva va munisipi va tsutsuma a ku zamazama ku lulamisela a ku regularizara matadlawu so swi le ka ma 2,800 terrenos lawa se ma nga tsaliwa hi tlhelo la Conselho Municipal ka nkama lowu wa 3 months yi nga bohiwa hi na kumu se ha pfula nkama wa 90 days hi zama ku lava ka lava nga swi kotanga a ku regularizara materreno va maha ka nkarhi lowu se lava va kalava va nga mahanga swi bala leswaku a materreno a va valumbi se leswi swi bala leswaku loko ku helaka nkama wa kona a materreno ma ta tlhela ma tlhelela ka Conselho Municipal.
18: Almariti ya murhangeli wa xiyenge xa vuyaki ka mfumo wa dropa la Kinchanchai Dias Nyamposa loko a vulavula hi ku engeteliwa ka nkarhi wa ku va vatshamitiki va lunghisela timfanelo ta materreno vo kala va nga se tshama ka woho.
0: Na kuma heka leso ka mfumo wa muganga wa ka Chaichai, a mfumo wa muganga wa lo mudoropeni ga Nyambani ulomo ka ulungiseli ga kukulungelwa ka siku ga 12 siku ga doropa ga Nyambani. Ameriku Mukumba.
20: Mfumo wa doropa ga Nyambani utsingisa antiru wa ulungiseli ga ukulungile ga 5,12 malembi kutuba hi 12 ka Agosto ataku. Zvinyingi zvilungiselwaku hi mfumo wa doropa ga Inyambani ka siku ku lunghela a mubuzu lowu, xipetakulo, bazara ga nguva, mihlakano ya ku tiyisa miri, wukhangule ga switarato ni zvin'wani. nk'uko gibege tivisiwa hi murangeli wa doropa ga Inyumbani Benedito Gimino. Gimino hi loyi yena a vulileku leswaku a mfumo wa doropa ga Inyumbani u tirhaka siku a siku yi ku longeliwa hi laha ku lavekileku.
2: Teremos atividades culturais.
20: Também me chacando o Rambana Rambana. Também me espetáculo. Lá tu passa a Bachai da província. Nem um ano vota em uma província. Na Pona. Estava a Nicala. A Kuno. A Kulungela. A Kanuma Kumi. Uma Kuma Birma Lembia. Doropa Inhamban. Kutava.
2: Elevação de Inhamban na categoria de cidade.
20: Mas que dizia Morangelo. A Mufumo a Doropa Inhamban. Benedito Gimino e na Color.
0: Vasangula sotu ya leyi akuhlengeletana vanana kutani vabeli lava vatukumeka aka ma jogos desportivos escolares lomo Inyumbani na vakumbisa provincia ya Kamaputu. Stali umanyisa ni kuanza kahungu.
21: Sotu leyi kusunguna kuva vahlengeletana vatsongwana lava vangata kombekisaka xifundza nkulu Maputu ka mintlangu ya kupata swikolo ingate endliwa ka xiyimo xa tiko a xifundza nkulu Inyumbani anga majogo sportivo scolaris vatasunguna ku tlhangana va tlhavukanyisiwa na vari xikan'we leswaku va vativana hi ndlela ya kuva loko va kumeka xifundza nkulu Inyumbani va ta kombekisa Maputu provincia na va tlhavukanyisiwile hi ndlela tinene. Dinijelia xintlhari ya hubyana ya tanjonzo loyi a rhangelaka ntlawa wa xifundza nkulu Maputu ka mitlangu ya majogo xikolaxi a vula leswaku hinkwaswo lulamile ku va vatsongwana lava va amukeliwa hi tindlela tinene ledomudorobeni ra ka Matsolo.
22: Fana leswi hi swi tivaka swa ku hi ve ni 3 wa mavhiki na hi lunghisela vatsongwana na hi tlhela hi selesona ra vatsongwana a ku va va nghena ka xitaji. Se va tirhi na doro va seleswonarile vatsongwana swoswo tiva va nghena ka xitaji ku sivela hi domingo. I 135 wa vatsongwana to va vona hi le ka xitaji ni 23 wa vatirhi na doro. Vatosungula ku xitaji hi domingo.
23: Swoswi va le ka xiyimo xini vona loko mi swi vona va tlhavukanya?
22: Va tlhavukanya. Hi hambi provhinsi ya lembe leyi nga hela hi kheta vatsongwana. So kusukela ka hi julo a tedia 3 a tedia 11 a hi tlhela hi va langutisa kahle va tirhi madoro va langutisa kahle loko vatsongwana lavana va tshami njhani swoswi. Hi vona swa ku ni matalenti man'wana ma nga humelela dalu pasa leti swoswi va seleswonarivile na vona endhawu se swi tshamisekile Brian. A ekipi ya provhinsi ya Maputu se yi tshamisekile.
23: Se i swini leswi swi nyimelaka ka majiko xikolari ya lembe leri?
22: Hi yimela ku va hi ganya. Yimela ku va hi ganya, ti lunghiselile ku va hi ganya. Strategy lexi nga xi hamba ra hi ganya hi lexi hi xi tirhisaka. Hi hambi festival lembe leri nga hela. Veni majogo de treino sweswo swi nghena ka xitaji.
21: Marito ya Denise Elie xintlhari ya hubyana ya nyala ka tanjonzo loko a vulavula hi ku lulama ka vona xiyenge xa tanjonzo ku va ku amukeliwa vatsongwana kusukela sonto leyi i vatsongwana lava va nga ta tipatsaka ka ntlawa lowukulu wa ku tlula 200 wa vanhu va nga ta kombekisaka xifundzankulu Maputu ka majogo xikolari ma nga ta endliwaka ya gox lowu taka a xifundzankulu Inyumbani.
0: Vakahina na hi nga si chikela magumu ka mahungu ya siku leyi giga nyamuhla ya dzongeni ka tiko hi fanele ku ma halakanyisa hi tihlokomhaka. Hi wulile leswaku a gipfumanga khwatsi ka hun'wini lomu maprovhinsi ya Inyumbani nghozi ya movha yi bayisele vanhu yi khulungisa khata aka muganga wa Nyamuswa ka district ligiyani ka provhinsiya. Zvimahekaku leswo naku hi ku a maphoyisa ma onelelaku hi mafambela ya lomu switaratwini ma karhi ma umba mitlawa lomu swikoleni lomu mabazarini ndzimeni ya ku fela ku tlhelisela ndzhaku a tinghozi ta mimovha hikwalaho ka ku siya a swilayelo ka Maputsu a vanana lava tikumeka aka mihlakano lomu Inyumbani mihlakano ya ravi ga swikola hi vona va tihlengeletana a sonto ya loyi kasi swa swi kota ku mitirho yi maheka ya wulungiseli hi laha ku lavikileku nako kiyelanyana masiku kasi ku sangula ka majogos desportivos escolares 16th edição. Mahungu manga tsaliwa makhla magondzo wa mina Idrasio Makondela kasi Luis Batista hi yena anga sasisela nokubasisela aka huoneleli ga michini gipeleni.

uli lumwengiseta matimwenye mukhe mateka kwa lahanyongena tikweni gajoni akali loku atiku gajoni giwafumiwa evalungu lavanga ni moyo wa hava wakuteka chipi abantu vahlongi yatima moyo lowu wavitaniwa ku apartheid abana va joni vazamili toki tingela chima kusanguleni akutsinya moyo lowu wa apartheid amunwe anga vaya tikombekisa ka tirho lowu hi Albertina Sisulu wasatu wakusangula atikweni gajoni akuve agonza atirho wa enfermeiro kunga kudhaya vanhu loko ambetile zvigonzo zvakwe ave atinyiketela hi tamu ka tirho wakwe ka kuseketela lava nga kari vakhinyavezwa hi tamu hi xiputukezi i ativismo social makunu kota leswi nga kari agonzisa hambi ni kudhaya avalungu va apartheid va wu wona na hi moya wa hava lowu hi ku vuwa gonzisa avana va tuga joni akuvula matihlo hi kuma haloko hi siku ku fana ni leki hi 1969 va gimile ku Albertina Sisulu a wa nyimi tirho wakwe a nga hama hi chumu xa ku fambelana ni ku seketela lava va nga vilela hi mani Albertina Sisulu loyi hi vulolaku hi yena amapasi yakwe male hi yena nonchikhelelo Albertina Sisulu i tswalelo hi siku 21 ka outubro 1918 a Torno leswi a Cabo Oriental na aluzile ku utomi hi siku 2 ka junho lembe ka 2011 a Johannesburgo hi wulili a gonzile mabuku ya ku eta laha a nga susa a kursu ya enfermeira i kursu ya udahe a tinyiketela hi tamu ka tirho wakwe amatimu ya tuga joni mali yena loyi a nga ve a wumba a Federação das Mulheres Sul-Africanas leswi hi 1954 amatimu ya tuga joni mali yena a nga ve a wumba a khangano wa vasati va tikweni ga joni hi lembe ga 1954 avasati lava hi lava nga tipatsa ni vavanuna a ku ve va lwa yipi ya ku tlhatlha tikwi gwadri a ka apartheid hi 1958 i rhangele a chololoko wa vasati a chololoko leyi a vasati va kombela a khululeko wa munhu wa tima a tikweni ga joni yena ku ve chiru xa bandla mavhengu tiko ANC a tikweni ga joni a wuya makunu ka malembe yo gumesa ya khwanya kakwe a bangula zvin'we na Jacob Zuma va wumba bandla Nkhonto Wesizwe

0: Ila sila mwengi seti wa jitishi shinar maputu gaza ningi mbani hoyo hoyo waka hungu goeta ganya muntla. Waka hungu legi idawa hi ula ula hi ukulwa ni udzai hambini ushabiswa jipipu kisa mapimu lumu a provincia ya ingi mbani. Ahungu legi kita wagifambi siwa hamina Sandra Masangu Bernard Salomao aka ubasupi gamichini gipelile. A província em Embani kasimama kuoneka aushavisi hambini udzai wa zvipepu kisamapimo nezvikarataku amfumu wa província leyi. Kama viki mangabela kuve kukhumiwa antsengo wa kuhunza kama 12.5 wa makilograma wa zvipepu kisamapimo. Mitawa ya kuambanambana hila ita kunaitira zvimwe ni mfumo wa provinsia kasi kuheta achikarato lechi cha udzai hambini ushavisi wa zvipepukisa mapimo. Resilda Gwambi mumwe wa tari wa mitawa le ita kunaitira hilo yeyota kunama hamitira kuambanambana kasi kubulisana ni vahanya hambini vanana kasi kuheta ati makale itita udzai hambini ushavisi wa zvipepukisa mapimo.
1: Hina hi famba hi kari hi tsa leswi vitanaka leswaku i prevenção leswaku a vanhu vaxa va nga tinyiketeli ku dzaheni ka mafole ha famba ni lomu marikadu kambe ha wulawula ni vapapayi lava swi kotaka ku teka va amali va nyika vanana kasi ku ve va xava lanxi hikusa a mali liyani munda da xivezixi a vanana a va yi teki ku xava lanxi kani leswi va ya va xava a swilo leswi kalaka swi nga ringani hi wulawula hi byala hambi wo mafole laya hombe va swi kota ku ve vanana va xava wa xivezi va va xaviselwa hi vanhu lava hombi entao hi famba hi kulwa ni ka xexo leswaku vanana nga va nga tinyiketeli osex a vanhu vaxwa nga va nga tinyiketeli a ku dzaheni ka mafole laya hombe hambi laya matsongwani ma nga tsigaru hambi a jala no bodi va tinyiketela vanana a madroga ndzawulawula hi matsigaru ja elektroniku ja hi tlhangene na wona hi mawona a matsigaru lawa maxi matsigaru lawa mata ni va maka jiwa hina va dyaku hi joni hambi nyawuhubi le ndzi wulawulaku i droga gaku loko munhu a dzahile ndzimaha leswaku loko a dzahile droga le no bodi a hlamba i no bodi aga zva munhu porke kwantu maxi anwa a gaku a zva kuga zva munhu wa kumbixana ku ve a hlamba ndyo wa tivhara a droga leyi
0: lomu dropeni ka ingembani a varhangeli va miganga hi lava nga tipatsa kasi ku maha mitirho lomu swikolweni hambi ni mugangeni kasi ku heta xikarato xa udzahi wa xipepukisa mapimo hambi ni uxavisi lomu a swikolweni
2: fortunato ri na ximayela leader communitar ba yerusalela ei a vanana va vhizwa maxi vo ka va nga swi khume va swi landzisela maxi ku ve ni hi wulawula hi byona hi swi tiva swaku a hi swinene a swi kulisi n'wanana a swi nyiki dyundzu n'wanana a nga na nchumu lexi a faneleke ku tihanya xa vutomi ka vumunhu hi loko a landza timbangi ni swin'wananwana hikuva va mali lebyi va tshoka va nwa va ta va ta hi lwisa va hi dlaya hina vanhu va homba ku haloya swiku hina swi swikela kwalaya ka
3: ni
2: mabyalwa lawa hi manhu aku ma kuna halwa ni tindlela toto hi kota varhangeli ni van'wani madota ya tiku ya bairo leyi salela ha holovisana na wena maxi a hi ku holovisana kumbe holovisana hi mibakele hi minomo ku va gondzisa ku va komba tindlela maxi ngaku byo khatsi byo nonohanyana ka tsongwana maxi a hi mbeli tamo.
0: Amaphoyisa ya tiku ga Mosambiki lomu provinsia ya Nyembani hi lawu ma taku na mamaha mitirho kasi ku heta xikarhato lexi xi taku na xixanisa a miganga hi xifananiso le distritu ya Hun'wini ku ve ku khomiwa a jihagin'we leyi nga byala a mbangi lomu a mutini kakwe loyi a wulaku leswaku a nga swi tivi leswaku ku ni a nsinya lowu phakati ka muti wakwe.
4: A ndzi swi tivi a ndzi tshama ndzi byala mbangi ndzo ndzi ya byi hlamba hambi hi tolo nkama u nga ndzi vitana ndzi va ndzi hlamba ku isaki a suruma tafe porke a ndzi trahida tikaza mbangi a ra xikondidi va byi kume laha ka mina se mina ndzi talivhexi a munhu loyi a nga ha tshama laha kaya lahaya talivhexi o wani na muradi wa yena kumbe wasati ni nga mu siyi laha kaya talivhexi o wani na muradi wa ku yena wa dzaha wa wona hi le ndzi ka ndzi talivhexi ni nga ka swi and mina na mina andli kama ni nga hi nga huli kama ni nga vuli a ni tanga ni ta kota ku ndzi cheka laha kaya laya
0: Kanzenika yo mitirileita kuna ima hiwa ima poisa kota hinga ula na ya hasangula ahunguka hina gaweta ganya mwenti kuhunza kama 12 ni tano ni mwenu wa kilograma wa shupupuki samapimu ile junga kumiwa kama viki mangambela lehe a Rivsavi distrito wa Guvuru mwalungu wa provinsia ya Inyambani. Ichipimu cha zvipupukisa mapimo kutamusera kamunyikeli wamahungu wakamutiweta mapoisa lomuprovinsia Nyembani Nurse Abata zvitaku hilehe provinsia ya Maputo na zvikongoma a provinsia ya Nampula. Nurse Abata aulile zvako majaha manharu ila manga mandlene kamapoisa ngekuraka kuvatipetelile kantirho lowu waudzai hambeni ushavisi wa zvipupukisa mapimo vanhu lava nga khomiwa le a distrito ya Guvuru mwalungu wa provinsia ya Inyembani. Antirulwa kukoma vanhu lava uye uoneka hikola ka mitirho leyi ta kuna imahiwa hi maphoyisa lomu aka magedi ya kungena hambini kuhuma lomu a provinsia ya Inyembani. Nurse Abata hi loyi a simamaku a kombela ka vahanyi a ku nga va simama va nyikela vontlhe lava dzahaku hambini ku xavisa swipepukisa mapimo.
3: Maphoyisa ma khomile 3 wa vanhu lava va nga hilumuka transport simulative de passagier vambirhi a va suka hi Maputo para zona north mun'wanyana yena wu ka yin'wani transport yena wa maha Maputo para Nampula. Vanhu lava kumile a posto do Rivsavi kama ku nga suspetariwa mimovha leyani va fiscalizara maphoyisa va kuma ku a interior ka movha lowuyani a ku hini kanabisativa ku nga zvipepukisa zva mapimo a ku nga zvidzahadzaha lebya hombe a ka movha wa ku sungula va khumiwile 9.92 kilograms ka lowu wa vumbirhi va khumile 19.61 kilograms i kwaza aproximadamente 29 kilograma ya kanabisativa yi nga kumiwa hi maphoyisa ka masiku laya mambirhi. Swasi mama hi kombela xitshunguku a xi wonelele xidenosiya ra vanhu lava fambisaku va fambaku va xavisa swipepukisa swa mapimo lebya hombe. I hasi mama hi mahatirho wa hina hina maphoyisa para ku a provinsi ya hina ya Inyambani yi nga mahi transit ya vanhu lava va teka ku a zvidzahadzaha lebya hombe ka mun'wanyana matiko va hundza hi lomu ka hina ka professor Hina Inyambani hi kona hi lulamile para ku va khomiwa vanhu lava va kota ku responsabilizariwa.
0: Magezu ya Nurse Abata munyiki wa hungu le ka muti wa ta maphoyisa lomu a provinsi ya Inyembani na ulawula hi ntirho lowu ta ku na mahiwa hi maphoyisa ka siku heta a xikarhatu xa udzayi hambini u xavisiwa xipupukisa mapimo lomu a provinsi ya Inyembani. Mwenset hi ndlela leyi hi lawu gameta mahungu ya hina ya nyamuntlha lawa hi nga wa hi khuluma hi kulwa ni udzayi hambini u xavisiwa swipupukisa mapimo lomu a provinsia ya Inyambani. I hungu goheta ki nga hale mandleni ka mina Sandra Masangu, Bernard Salomao, Alkabosopiga michini kipelile.

0: Lipelile hi navela ku vulavula namuntlha hi nhlokomhaka yi vulavulaka hi lisima la ku phuza mati ngopfu ka nkarhi lowu wa mumu. Hi ta kuma entelelo mayelano ni ku lava ku tiva leswaku hi fanele ku phuza malitiro mangani ya mati hi siku ni mitlhamuselo yin'wani mayelano ni lisima la ku phuza mati. A ku va hi kuma ntlhamuselo wa nhlokomhaka leyi hi bulile ni ntlhari ya udawu mabulo ma landziweke hi mutirhisani kulori Victoria Sithoye. Nongonoko lowu namuntlha wu le mavokweni ya Alberto Langa leyi a mi xivelaka vuyingiseti byinene. Hoyohoyo ka nongonoko wa hina na hi nyika nkarhi Victoria Sithoye a ku va landza mabulo ni ntlhari ya udawu ka xiyenge xa madyela manene.
1: Amati i nchumu lowu hi nga na wone amhaka ya kwexu lowu wu fanekelaka ku va u hanyeliwa hi mun'wana ni mun'wana, kambe alisima hi lebyi hi taka byi yingela hi ku dyondzisiwa ha dokodela Ruth Mandlati lweyi a nga na hine kusukela ku lonkama a ku va a hi tlhavukanyisa mayelana ni lisima bya ku nwa mati. A ku hoyozela dokodela Ruth.
2: Nkomu wa wuxeli na khensa loko mu hi vitanile a ku va hi ta participara ka programa leyi na lisima ngopfu. A mati i nchumu lexi nga lisima linene ka vutomi la ya n'wani la hina. A mati hi wona ma endlaka leswaku a muzimba wa hina u ve khwatsi, u kumeka u lwisana ni mavabyi lawa manyingi. Loko u phuza mati swa endla leswaku a swirho hinkwaswo leswi hi nga na swo ka muzimba wa hina swi kumeka yi ve leswi swi tirhaka khwatsi hikwalaho ka ku hi ve ni mati ka muzimba ya hina.
1: Leswaku a mizwi wexo u vumbiwa a vunyingi bya wona sisenta kumbe sento wa tipurisento hi mati, swi tlhamuxela yini leswi?
2: Leswi tlhamuxela leswaku a swirho leswi hi nga na swi nga wulawula swi nga ndzeni ka muzimba wa hina leswi hi endlaka leswaku hi hanya khwatsi kumbe hi famba khwatsi kumbe hi wulawula khwatsi hi wona khwatsi. Loko hi dya swakudya swa hina swi nga hi hambi mali swi phurosesariwa khwatsi. Hinkwaswo leswi swi endlekaka muzimba wa hina pura swi kumeka swi endleka hikwalaho ka kunene swi tirhisa mati. Hikwalaho a ni sima ngopfu na ku hi phuza mati leswaku wa muzimba wa hina u ta vile na wu tirha khwatsi nga leswaku u funcion-a ra khwatsi. A ma-organs lawa hinkwawo hi nga na wona ma kumeka na ma tirha khwatsi hikwalaho ka mati. Ku swa hambiloko hi nga dya swakudya a ma-vitamina lawa ma nga ka swakudya leswi hinkwaswo hi dyaka swona ma kumeka na ma nghena ka muzimba wa hina ma ya ka xipartilina leyi wa muzimba wa hina na ma transporteriwa hi mati. Ndhawu hi swo leswaku a mati ma importanti kuhi wona lawa ma fambisaka ma-nutrient hinkwawo ya swakudya leswi hi dyaka ka muzimba wa hina lani ya kwihi na kwihi swi fanelekaka leswaku a ma-nutrient lawa ma ya kumeka kona leswaku a muzimba u tirha khwati.
1: Ku tlhela leswaku a mizwi wezu a wu nge swi koti ku tizwa u nga na mati.
2: Nada loko hi nge na mati a mizwi wa hina a wu tirhi khwati. U hi nyika ni masinali lawa ku hi byela leswaku wa vilela mati. U ta kota ku tirha khwati purisu a mati ma multi important loko a muzimba u nghena mati a wu tirhi khwati. Eku motori a motori loko u nghena oli kumbe mafurha man'wana ya ku ma chela pura u kota ku tirha khwati loko a wu fambi khwati. Hi swona leswi endlaka ku nyika muzimba wa hina loko muzimba wa hina u nga na mati u kumeka u nga tirhi khwati.
1: Hi swini swikombiso leswo swa ku a mizwi wa kombela mati?
2: Swi nyingi leswaku swi nga endleka leswaku a muzimba wa hina u hi nyika masinali leswaku wa vilela mati. Swi nga endleka u titwa u karhalile, u twa torha hi ntamu, u titwa u li fraka loko u lava ku tentela ku pimisa kumbe ku khumbuka muchumu i ve leswi swi endlekaka hi swi ve lento. Leswi nga vulavula hi memoria. U nga perdela memoria kumbe u twa mvululwani imangu ka masinali lawa muzimba wa hina u nga hi gwelaka u nga endlaka leswaku u eventually leswaku u xitwa swa ku xa laveka ku u phuza mati u twa a torha hi ntamu ndzi ni loko u baxa hi ntamu hi po xikaveli loko u ve ni diarrhea kumbe u xatelile swi nga endleka kumbe u kumane ni make madura leswaku u tshwa kumbe mati kumbe yendzile u fanele ku swi endleka hinkwaswo leswi u perdela mati ka hi swoleswo ntamu loko mati lawa se u ma perdeli hikwalaho ka muchumu waleyo u ta twa torha u titwa u karhalile u twa ndzulumane ntamu masinali lawa muzimba wa hina ma tirhisaka leswaku ma hi bula leswaku mati ma pfumaleka
1: hi tshuka hi yingela leswaku ku ni vanhu lava swi kalaka swi nga va na byaleli ku nwa mati leswi nga tshuka swi endliwa yini
2: swi nga va leswi ni mamotivu manyingi swin'wanyana swi endle hikwalaho ka maabidu ya hina ku lava nga ni maabidu ya ku a va kumbodi va nga swi tivi swaku a pfumala mati hi lini va nga toloveli ku phuza sempre loko u nga toloveli ku phuza sempre wa kerdela maabidu ya ku sempre u phuza mati durant u dia o ku lava va pfunisaka swaku a mati a ma nandzihi kumbe ma na saburu va prefera ku phuza masumu ka lugari la mati entawu hi kodi swi endleka ili hi swoleswo swa ku munhu a nga ma rhandzi kumbe a nga phuzi maji hikwalaho ka ku kala a nga li tivi a li sima la mati
1: a vanhu lava u nga va pfuna hi ndlela muni leswaku va kota ku sungula ku nwa mati
2: xa ku sungula lexi ni nga vulaka hi xona hileswaku ku la kota ku hi tiva swaku a mati ma lisima ngopfu a mati a ma substitutiwe hi nchumu xin'wanyana leswaku ku ka lugari la mati ni ta phuza sumu kumbe ni twa torha ni ta phuza cana leswaku ha hi swo swi ya kumu swi hambiwa hi mati ni ta vina ni phuziwe mati e-e a mati ma faneleka ku hi phuza kurke loko u nga phuzi mati u ta ve ni maproblema manyingi ka vutomi la wena ka muzimba wa wena u nga ta hanya khwatsi u nga va u kuma ni mavabyi man'wanyana hikwalaho ka ku u ve ni faltela mati ka muzimba wa wena ku fanele ku mati ma pfumaleka muzimba wu nga ta tirha khwatsi sempre u ta tikexara se loko leswi swi endleka hi minkarhi leyi ya ku leha ngopfu swinene swi nga endleka u ve ni mavabyi lawa ku podi u ma kuma hikwalaho ka ku kala u nga phuzi mati ntamu swa laveka leswaku u phuza mati ma lisima linene u mati wa mali ma nandziha ma nga nandzihi kambe mati tenki kuzilikola leswaku u ta titwa u li khwati
1: i mpimo muni wa mati munhu a fanekelaka ku va a nwa hi siku
2: no minimu swi nga koteka ku phuza 2 liters ku ri dia kambe ku ni makazi lawa ya ku podi u nga phuza a maxi diacordo ka muzimba kumbe ka mapezi lawa munhu a nga na wona for example lava nga ni aparti va pezaku ma a sima di 60 kilos va nga ni ma 10 kilos va fanele ku phuza maxiki 2 liters ko se 3 liters maxi leswi se va consideriwa xibedhlele kambe enkondiso xiloro maxi para qualquer munhu hi siku va fanele ku phuza no minimum 2 liters di agua
1: a mati lawa hi ma tirhisaka ku va hi khweva cani a mati lawa hi ma kumaka ka masumu lawa hi ma hambaka ma konta laha ka dojo wa malitro lawa kumbe i mati ntsena ya 2 liters hi gama hi nwa hi khweva cani hi nwa sumu hi dani swin'wana swi nga ni mati a ti konta ti tshamisa ku yini lani
2: lani xanje hi nga hamba ti konta ntsena hi ta mati ku swiva tiva loko u phuza masumu kumbe u phuza cana leswi a swi na hi mpimo u nga chela cana ka chikiri lalitsongo kambe u nga li tivi swaku mpimo lowu nga layani i mpimo muni kambe ni ku laya ka cana laya ku ni swin'wana leswi u nga ta chela swi nga chela ulombe kumbe u chela maxaverdi kumbe u chela makamba ya cana man'wanyana lama u endlaka leswaku a mati lawayani ni majutana ni mavitamina lawaya u nga ta letelaka cana lolelo kumbe ma nga ka sumu lolelo mati a tirha a ntirho wun'wanyana kambe mati lawa ya simplish lawa hi faneleke ku phuza wona tenki ma kontinuarana hi lawa ya 2 liters kurdiya
1: ku hlaya leswaku hambi hi mihandzu kumbe mafruta ni swin'wana leswi nga ni mati a mati lawani a ma konti la
2: nada mati lawa kusa mihandzu leyi hi dya tanihi swakudya maji a hi maseni a ma kontiwiseni ka mati hi nga dya mihandzu yo liyani mafruta kumbe ni swin'wanyana leswi nga ni mati kambe hi fanele ku tlhela hi phuza mati kambe leswaku mihandzu yo liya hi nga yi nga ni mati lawa a loko se hi ta phuza mati lawa ya simple hi fanele ku phuza wona a mihandzu liya yi ta famba khwatsi yi nghena khwatsi ka muzimba wa hina yi za yi famba yi ya ni ka ngati leswaku a muzimba wa hina u tirha khwatsi
1: hi wani ma mazito kumbe swileleto swa vugamu nga siela ka muingiseti loyi a longoloka kana hene ku longkama
2: amazitloni nga masiyaku hileswaku hi tatiyana mun'wana mun'wanyana leswaku hi tiva lisimala mati swaku hi fanela ku phuza mati nomini those litres per dia amati lawa a swi laveki leswaku leswi i nga ku tengi phuza those litres tengi phuza hinkwavo hi nkama wun'we e-e hi nga sungula nje loko kumbilani ku xa hi maphuza hi mpimo wutsongo wutsongo a loko phuza mati a swi fanele leswaku hi zhunta mati kumbe ni swakudya loko ni ku fika nkama wa refeisan kumbe ni mixo kumbe yalimusi kumbe yijantari se yilile nkama lowu nga ta tshama laya ra u phuza mati lawa ni swakudya leswiyani ku sa swi fanele hi fanele ku ma phuza mati lawa hi mainten valley le ya gambu hinkwalo mazina hi nga le nkama lowu hi tshamaka leswaku hi dya swakudya leswaku ma ta nghena khwatsi ka muzimba wa hina ma tlhela ma tirha khwatsi loko ku fika nkama wa ku hi dya swakudya swakudya leswi se hi dya mavitamina ya swakudya leswi hi nga ta dya swona ma nghena ka muzimba wa hina ma ya kuma leswaku hi nyikiwa ntidati la mati hi ku yantswa se mavitamina lawayani ma yamukeliwa khwatsi ma tirhisiwa khwatsi hi muzimba wa hina uko muzimba wa hina u ve saudade hi hanya khwatsi a wu tomi lelinene
1: kan mam swinene mazito ya lisima lawa u mabekiseliki muyingiseti wexu ku siku bya namuntlha loko lwa ntama ya mahlweni hi ku hi bekisa hi ta tlhela hi ku amukela ku swi nga na swiyenge swa mintirho
0: namuntlha swi ringene hi navela leswaku nongonoko lowu ku fikele hi tindlela tinene nakona ka wona u kumile xa nchumu wa ku va xi ku pfuna wena ni ndyangu wa wena

0: ivunanga ndiriba kusacha ndikudan swinguna general music loko kampela va kuna kutsamana wena mina nikuranza ngopfu swinene uma hora xina 30 minutes ramba amer kumbukumba kusukela emisor provincial ya nyambani ni nongonoko shundla xa matrala busiku yalo sela
1: jona hello sili ina kolori hello sili va inkset va radio msambik ka jutiche jinaro jwa dzongeni maputo gaza na inyambane heka ndzimali ya mabulu laha hibula kuni vanhu lava va tirhaku usiku nyamuhla a iphundla mthetho hi ni murambi wa hina sangula ku hi byela ku avito
2: imina José Luis Vitorino Nigamba
1: kota hi kuonaku u jaha u hatiswa José u tswaliwa kwihi
2: José i tswaliwa lomo professor dinyambani kwala mudorobeni ya nyambani a kulelanyana a zona ya murombeni 2002 hi loyi a nga ngana kumeka a province de manica cidade ximoyo hi kona a nga kulela kona gondza kona ti-desma class a ti leswi ndzi nga wuya kambe lomo
1: u suka lembe muni lomo nyambana
2: ni sukile hi 2002
1: u ya gondza manica
2: now a ndzi landza mamani wa mina a nga hikwalo niyani leswi a nga ndzi vitana maxeni a gume a huya maxepa mi ndzi sele tolovela mbiente liniyani epres hambe mawulela ya kona da pres beri ku epa kukhwa ndziwa liniyani ku ndzitolovela bya liniya
1: kota wuleleku u tswaliwa lomu nyambane i nyambani kwihi sewu machichi ka masingi kwihi ko
2: a nyambani sewu a xalambeu zona ya matadori ku ndzi nga tswaleliwa kona
1: u suka lomu nyambani na hini malembe mangani ka siku ya ximoya
2: ndzi suka lomu nyambani na ndzi ni doze yanu
1: ni nga yalakanyisa xikale kama lowu u nga ha kula mi wa hlakana hi yini
2: ya kama lowu hi nga ha kula hina wena ma hlakanela ya ku tala kuwena ma hlakanela ya ku hi banana ku a nga sumali swa matelefoni hi wa ya xingwereni hi wa hi mati karingani na hi tshama na vakokwana va hi konterela a switoriya laha ndzilweni hi byona mexe mi laha ndzilweni lahaya na wocha swiphaki kama wo timanga na eka ti nga timanga tave wa tikoxana ku bikiwa tikoxana lahaya na va hi gondzisa mahanyelo ku epa vananga ku kula ku ni swo tala ngopfu ta kula ku loko hi munhu u titiva kuma yini
1: u hanya na mamani na papayi
2: mina a wu kula ka mina a ndzi hanyangi ni papayi wa mina papayi wa mina ndzi hambele nana ndzi ni dojana ndzi hanyanyana ka vakokwani ndzi guma xa ndzi hanya na mamani wa mina malembe mangani
1: xa a swigondzo u gondzile kwihi
2: ndzi ha gondza bembe mejo lomu nyambani kama ndzi nga ya ximoyo ndzi wa hani segunda klasi xa a ku parte de segunda ti desma klasi ndzi gondzele ximoyo a epese di kafumbe ka distrito di gondola
1: mara kama lowu a tsokoleni swi wa karata ngopfu loko sikophazama tikonta wu biwa mi wa biwa na n'wina vo
2: madala twa wuya mina vhela kama leyi nga gondza hina ku abiwa a hi sweswi hi swivonaku swa ku pan'wana loko mukhwaya xa hi problem hi wa biwa mexe ku fanele a ri konda basi epa twa wuya madala o ti ku nyikela mangi lomo vaba kwa hi ni regwa hi regwa leyi ya sweswi yo ya madera madala ya max mina epa xa ki ndzi wa yi poka wa profeta dwa ndzi zwangi ku ku biwa mexe ya ku biwa mexe wa xikolweni ndzi nga ta hemba
1: a ku jotlovile
2: mina ndzi ha hlulela swoswo a ndzi zange hi ku biwa mexe a ku biwa ka ku tiva sopod ndzi wa biwa hi ku phukwa ya maxe hi ku tiva nada madala
1: ma ku ni lava u nga gondza navu u ha valakanya hi mavito loko u kumana nawu malosana
2: van'wana ndzi ha losana nawu lomu ka ma-facebook sweswi ndzi wa ha tsumbulaku sweswi van'wana lo ndzi tlhangana navu loko ndzi famba
1: u suka lomu doropeni ka inyambani na hini dozi wa malembe dozi wa malembe masikona lawa majaha ni vanhanyana kutani vanhwana va sangulaku ku na murara kama lomu wa na murara ka molo hi
2: wa nga swi tivi loko ku na murara swini ruka kwa hini na wa ku loko ku u ta swa xawa xo hi wa tshama ni le dele ku loko khoma wa sati u nga si chikela ka malembe lava mawulaku u ta swa xaya hi wa nga yena swona hina wa nga swi tivi kwa hi ku hlakani vanhanyana ti ya va huma mavele ku zoma ya wa ne ku tiva chumu maxa hi sweswi hi swi vona swa ku epa dash onze dose xa a ngoma xa va yi tiva ku kina va yi tiva ku kina
1: a mi nga rhumile a swipapilwana
2: aka maxa hi nga va loko kha wu tivanyana he wa mbeta se bendoke hi ku tsala basi maxi mbeta vhiki wa hanyimere xiposta já vejo, já icona. É daqui para aqui, base já ali, rando, já vejo. Por isso, manhã lá com a vejo, epa, macarada.
1: Na ruína 12, o Malembe, o Wahimun Muxa, o Sugilom Drupen Ganhambano, o Ranha Ashumoyo. O cara tem lá que veio o Ranha Leio, o Camonga Chiquela, o que mais que ele conhece?
2: Ya, ao cozer lá, a Camonga Chiquela Ashumoyo, 2002. O que a gente cartel em ano com o Tonguan? Mas já, daí, Gumil já, se vai lá praticar, ninguém na cultura é bom. Mas a gente tem um ovo com coma ali, remia o ambiente é bom. Já, como se como ambiente linear, é panzi, dabidanzi, estangula com aquela cultura em embana, já, zingana cultura linear. Jesus, zingana já, zumucanhama já, né pra cula, o latiço já, quai tiro. Quai, pa, achou, né, linear, no jo. Como zinga chiquela linear, é pa, gente, cartilinhene, ah, mas gente, gumejão, zingana carritmo, não sou nada. Mas linear, carranheca, culto, lanhana, se. Porque a língua cole cole mrombe liniane, kamokona. Kamokona alo mesmo, automigwati kanyana. Ya. Mas kama nga chike liniane, zoni magela kone, nye kukiwa nguvusha. Nile jati baka yao. Mahanye lava wana asini. Zimbiti kunzi ngena kakultura wana nzitola vela na minao.
1: Jona, Juzi, basi luku ubilia desma. Ugamilo mahaini?
2: Ya, lukunzi mahili desma. Porque pra kuzo nchike laka desma, palanga ngana nzigundi saye. Não me falte da mamãe, tá vendo? Já, como a mamãe não me na angau e assim no cai, 2002, já tá lusa. Sala minha linha chumoio, nanza gonza nona. A cama de gambeta nona, já ande ma décima, Já, Jonzo, Jona, colando sala de onza. Estangula com telavela mungana, mungana, mungana, já em imba. Joala com se complicar, já o tô. Vamos complicar. Gitica já para quando as colinas tender família era uma zona rural assim tá já joga tiganiano qual é o décimo base para décimo segundo joga com o Doropeni ou o distrito já junto com a tanyana e manhã na qual
1: lá com a lavanya na mitiro
2: lavanya na mitiro e joana ver lavanya na mitiro tipo guaza guazanyana tá ver
1: tirou sangola ou a lagany
2: tirou sangola zawa a lagany zwa tira ca diretor provincial de recursos minerais e energia, Olavo Denias. E nós vamos trazer para 2016 até 2020.
1: Eu sou José, e já aqui tira com o Cico, lá saboeiras de Inhambane. Eu sou o Matimuyaku e o Rani. Macuno, na Rieca Tutsu, o Abulo, que tira o Cico. O Sangolarini, a que tira o Cico.
2: Yeah, logo nzo yele 2020. Ka dia 5 de junho, nzo kumeka lo munyambani. Já kwoneka lejwa ku kwa ene vaga inga ila sabwera. Leje nzi nga vitaniwa aku nzitangena. Dia 1 de julho, nzitirele parti de dia 1 de julho até dia 23 já anstrele kama turno. Já kutaoneka aonda osenka aforo senka o segurança kukela kama munhumu. Lejo angateka banzi chela. Akusikia ka 23 atinya muthi antrasena ko guarda. Ojo.
1: Kama unga sangula, juma isikile kuyini. Kumeni kuhambana hika matirela yako na lomunga tira kona kali, nileno.
2: Ya, kweni kuhambana nguvu. Nguvu. Porque linea nzoto vile kungena 6 hora, 14 hora na nzei kaya. Na nzei kela kaya. Ja, akusikia ka 23 wako epa wena utatatrasena. Lejo nzi ngateke ukaleru wako utateke utangena ni gambo. Singateka lungene madza sete. Laya kwa kutizama, kutizama. Janzi ya wana kulinenzo itra 8 hora jutembo. Jaseno, itrezo hora jutembo. Lijunzi wa zwa ipa. Ma yee, ziti tapitari late kuzantolo vela sha. Sha lijunzi kwa nzushona kusenu. Zunga kona kubon, akukila linenu nga iko. A 8 hora jutembo lia yuwa itzongwa ni. Senu inga 3 hora jutembo ya hombe maje matrela sha mahamba.
1: Hali akutira usiku akutolo vili iwe?
2: Ya, akutira usiku akutolo vili iwe. Mashika tolo vela. Katolo vela. Mas para mim já há nzitolovele.
1: A segunda angola, ao chavante que tira o cio.
2: Lejo a juque lang. A juque lang, né? Porque a ambeco, primeiro, o que o opinião o rongo nada, que isso angue, né? Gue a cucha mais nanzer, renzer, que eu comeu com a nada, com a chum. Já lava a niva, ma colega, o menino angue com a qua, o chenga chau chum, tatolovele. Mas já, dia seguinte, já. Depois de mês, ó, base. Jungelo Munhamene já, Tolovel. porque eu sou gamina, estira masiku mambiri ao sigo.
3: Né,
2: masiku mambiri nhleka, masiku mambiri nzeka. Já jukwa as baisi ngovo. As baisi ngovo jo.
1: Logo sama masiku mambiri kaya, uma hira masiku mambiri.
2: Standard kut movementare. Zmanyana chumanyana.
1: Bulgahina nagia magamu matel majaha matel vanhanyana vanyemela kutela shikiritor base magezumoni masiya kuka majhalawa ka vanhanyana lawa
2: problema lenziwana ngovu na yo imaheka amunhu lezvaku angala kuti didikare ala ku xikoleri mitiro haiona ku tikonegana mitiro yakarata wena munhu loko uona opportunity tinyikela achumuchula kuti tinyikela ambe vakwe pa kula kuti trekiteleno hla zvato ngohle zvema prado pa wena kula kuti tinyikela pra kuti kota ku kumapanga lakaya epriso OGD haiona majaya manyingi na mamama sao hikuini kuti avala kutira izembro una tiro lovungwe pa magwaro vau dispresa rungovo loko zokwe gwaro zwe mina ndiye yo trabalhar gwaro dayo today pa ikrita banu skritoro ula kuti ranjani skritoro wena eh ula kuti ranjani skritoro si wano gonzo kula kumatiro qualquer tiro tira o apelo a menina já ocupa ainda mais já ele vai cumar tiro a oportunidade é tirando qualquer tu cani biscado cuma com o mundo tinha que ter porque logo não tinha que ter já o tanave não o fã para o iu o jogo ministro da treino o segundo jogo saiu tipo ganzel e chivata na chami já logo não cuma mina ah já está o negócio já não fica bem quando a coisa não ganha o jogo o panzi mais ainda os ginga já tem que não cuiin
1: jus a cama o bil madal cascovala a mabulula o tilangil sim
2: vula lokumunzela vele simu ya general music ali yakwa usiwana gichava mawoko
3: yeah
2: usiwana gichava mawoko lokuti nketela wena munhu usiwana utagiwona ate achisiwana higa ukalanga ina matikhu ni mawoko wena ungani zwizwi zwezwezwe complete measure kuti dzeko chisiwana uchisiwana ingonda weka ngai bon awola kuti nketela
1: bas nyimalaha ni mabulu ya usiku nyamuhla hibulule kuna Jose mani
2: Jose Luis Vitorino ni gamba
1: José Luiz Vitorino Giamba. Habituns yamere kumukumba ina kulore vaingset. Bongilo kumuhinkila chikat kuve hibula ka mitruli ya usiku.

0: Ndi ta fela ngwe na classic no value ka impela tfatsa ko ni mtiria radio Mosabik ni ku inkwatu leswi ka impela mu kusetsu ta ko na u tshilansa yini ku tsaka ku kuma ngopfu swinene ku tola leswaku ka impela u kumakana u ri na hina intsako hi lerans na kona ke i swarisima ngopfu swinene ku mu kusetsu u kumeka ke na u pangalatana na hina na u lulamisela leswaku va ke na wena u ta va u kuma ku va u tlhavela ritlunga hi va kempela hi bula mayelano ni nhlokomhaka leke nyamuntlha ri lulamiseka hi lulamisela mhaka kempela nhlokomhaka kasi nga ya nkoka ngopfu swinene yi ta kuna yi ri ku ta yaka ngopfu lomu ndyangwini ka leswi ke swi ta kuna swi humelela.
1: Once again,
0: Luis Custódio Pedro Nhantumbo, como é que vou lá? Tá, Basile.